gbolugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je po ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo olorun ari bi jesus ti se ri lana we thank god ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo awon ni bibeli awa ta gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni friday another ojo to tun se pataki to ti poko jimo loyin eyin ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun o gba so tele ti baba wa ninu oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mu ki awon baba wa ninu oluwa lapapo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye olorun oni pada leyin lai lai gbogbo eyan omo olohun te tu yaya gbogbo yin na mu ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadura meta ti olorun ki ko kin to so a n bo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti olorun and nkan to nbe nle loni o da gan ki se pade to le miss adua meta ni olorun ki ko ni wo ojo bayi enikan ni e sawo alakoko ladu ope sa je ni gbesi ope ni awa ti e mo pa je ni gbesi ope pelu gbogun to denwo fun wa lana we appreciate Jesus adupe fun igbaradi fun birthday pastor Mrs. Temitayo Dekunle as well gbogbo eyan omo olorun so le jajo gbadua meta ti olorun ki ko e mo bo ni bi pepe adua alakoko ni adu ope bibeli so wipe o ni eyin eyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigba to ba dupe ni eyin olope lope yeda e wa do bale dadi e kunle mommy e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer e je pastor Mrs. Temitayo lojo ibi ko tun ma gbon soke ati fe wonu ola na ni

0: Jesus ti gbe iku mi ni isegun ebila Olorun emi awon woli ti gbe iku mi ni isegun ebila mami yi sotun ko yi sosi anu ni o nlo gbe owo second half odun yi ma dupe bibeli lo so be gbogbo awon ti ba mo gbadu ope Olorun oba ngo won mo pe gbogbo en ti ba ngbadu ope ko si ki ile ati isunkun eko mo jade fun won e ki gbe ni baba mo tun dupe temi o mo dupe lowo e fun aye awon mo mi olugbalagba ope mi ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun adua keji ti Olorun ki ko ni wo ojo bayi o ni adua fun idariji ese e kan mo mo so be se kunle yen be se dobale sa eni baba dari ese meje mi bi wo ba nsami ese mi o le duo to ba lo fe sami ese sugbon bibeli ni dariji nbe lodo re ki n le ba ma beru e Olorun dari gbogbo ese meje mi ese lerun loro ati nise Olorun dariji mi fi eje re fi wo ese minu fi eje re fi fo mi emi o si mo Olorun gba mi lowo e bi ese gbogbo ese to le fe din adu emi ati awon eyan yi Olorun o wa dariji mo duo ninu majemu anu bibeli so wipe bi aba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo baba si ni ki ese nikan ko lo yo lo ninu majemu ase ase to fun mi gbogbo eni keni tin gbo mi laaro yi gbogbo ese kese laye mi ati e Olorun dariji wa Jesu oluwa wa mummy ati daddy adua keta ti Olorun ki ko ladua anu e dide ko to di pe ma won so tele se aye yin ni bi kibi te ba wa oni oni program di ojo keji anbo ni wema mummy e gbe ese meta siwaju e ji o pe 5 mo fe di Olorun ori ofe gbogbo si o mo fe di Olorun meta lokan si oni to ji ojo kejo ninu osu elekeje odun 2026 mo fe gbadua fun yin ni bi te ba duo si e wa poju bi gba te yi pada e yi oju pada ko to di pe ma mo so tele se aye eyan omo Olorun anu ti won o fun baba re anu ti won o fun mama to bi olomo afi to ba sami ki emi mimo ko soka o lori gbogbo oju aye re ni ko fi ra anu gba bayi ni oluwa wi ka anu ko dide fun o ni gbogbo iha ka anu ko dide fun o ni gbogbo abala in the name of Jesus Christ eyan ayan fe mo fe gbadua fun yin laaro yi isin taaro yi ago mesan la to bere convention ti bere a se yen titi ngba ti o ba fi di bi owo 130 gbogbo awon tin ba ti fun ni number laaro kutukutu te ba tete de nigba ta ba jade mo ti so fun awon oluso agutan risirisi ta jo gbadua a bere si gbowole awon eniyan a se itusile fun awon eniyan a gbadua iwosan fun awon eyan gege bi emi oluwa ti gbowole wa and gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun oko ogba Olorun gbo fun omo bibi e make sure pe mu oja yin lowo eyin te gba Olorun gbo fun oko mo fe ko mu powder kan lowo powder to mo kun enikan ni okun mo ni mi mo wori emi o gbadua fun yin laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo nkan orisi pele eyan mesan ni ma pe jade ninu ipade convention yi leyin eleyi o to di September so nigba ta ba pari a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti ma so tele sinu aye awon omo Olorun is going to be combined service lati iwo road e wo moto to nlo si gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen o a wa ninu convention lola ola Thursday na to ba di ojo Friday ani women day out awon obirin o jade to ba di ojo Saturday gbogbo awon momo to ti le ni 65 awon na pade to ba wa di Sunday a wa se combine service gbogbo bi ti church wa ba wa patapata a travel wa si wema ibe lati se isin eyo kan soso ni agbare ni to ni aye atorun eje nso tele si aye momo kan tin gbo mi eje nso tele si aye baba kan tin gbo mi pe bayi ni oluwa wi oke ti won ki gun ti ma wu won gun ni bi to ti se igbega ti won ma wu to ma wu won ti won ki ri ni inti ma wu won se ni rere ti won ki ri se foke ni igba marun gbogbo eni to ba le se ami pelu majemu anu oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba ki se po gba nikan wa ri se in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun ni bo ni candle yin wa to ba se ko ni o le mu candle e jade to ba ni tan na to slide ye e je nso tele bayi mo fe ke si gbogbo n te ba we patapata le e si ori en na kandu yin e si waju ke gbo mama yi ani epe Kí mo la ni? A ni ofo. A ni ayajo. A ni ogede. A si ni asan. Nkan marun ni aye mo fi bayan ja. Iyato si nbe ninu marun. Inti won pe ni epe. Won ma se ni. Ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se. Se ri nti won pe ni ofo. Won fo ni. E oro ni ti won fo sinu aye yin. Ti won ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi spofo. Pe yo bale bayi. Ni labalaba ma se ti fi ma wogbo. Won pe ofo ni. Ogede nti e won ma pe ni. Se wa ri ogede. O ni renu. O ni binu. Ire ti nbe ninu ogede pupo igba mo ma pe jade mo a so pe iwaju lo jugun nbe. Abi e ti ojugun ti nbe yen. Mo pe jade ni. Awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni. Gbogbo eyin te ba se Yoruba school won ti pin. Idakeji ofo lasan ni. Kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lojugun nbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka. Asan ni. Woli na ni ase lenu. In ti won pe ni ase a mo pa ni. In to je mo salaye ti mo fi ya soto won ni ki pase. Leyin ase meje yen wa pa na kandu e mi mo boye fi gbagbo sokan ki pase saye e laaro yi on ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pase ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesa ti o bi di osu keje la ti eyan ba npase ko ni lo ko damu ilekun ki lekun to ba kan eni ko ba le se amiju nu eyin mejeji ki ilekun yen ko mo si lai si ataku egbo ilekun to kan ni osu mefa ti won osi mo wa ni lai si ataku gbogbo ilekun to ba kan laarin osu mefa to ku second half odun yi e kan si ami bo ba se wu yin loruko jesu mo ni ko ma si fun o ai lo ba da shahala na kan du yen si waju lati si lo gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma fe ju esun lai se lairo eni to fe won li opo nle eni to ni won li opo nbi ise e fi agbara nu yin se ami gbogbo olufisun re ididi ki adaba hasha ki won wonu tubu lai jade mo ni won wonu tubu ibe won a kusi na soke asekretare gbogbo eyin te ba nfi nu yin se ami won fi ofili e o ni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diran se re in the name of Jesus wa ara owo ni se kai aso pe yes na kan du esiwaju mo pase ni iwo ataisan iwo ati gbese iwo atalujanuku ebora iponju mi ma mo boyo le si ami titi lai eni pade mo in the name of Jesus na kan du yen soke bayi eyi ni aso tele na lati ona to ji lati bi ti o jina lati ilu okere lati ilu to sumo e ma wo awon 340 3400 awon ti an le se ami won a fi re wa okan won a gbe pasu ire wa ba o won a gbe ire wa ka omole in the name of Jesus number 6 na soke eyi lo le junu gbogbo e ti mo tin so
1: emi go gbe kan du mi soke
2: bayi lo luwa wi o mo gbe ni to ba si ami ma lo ke ma wa le ma
1: Number 7. 7 tun ma si simi. 7 tun ma si pipe. Gbogbo nti Olorun se ngba to di ojo keje ori simi ni. Wa na so waju. Gbogbo eyin te ba le se ami, enikeni tin ba tun wa emi re kiri. Enikeni to ba nwa emi re. Laarin osu kan yi. Ninu osu keje yi. Ah! Ka waste yen. Monica waste your nito. Esu kandu yi sonu enu. To ba ti le pa kandu yi. Ese to kere ju no Bible. The shortest verse in the Bible. Is Jesus wept. Jesus sunkun. So ori ni osu mefa to ku yi. Mi omo ye kun to ti sun losu mefa seyin o. Pelu majemo ati afi to ba pa kandu iloku. O ni sunkun mo. Nice. E pa bela yin e pa kandu e pa torch light gbogbo na to ba tan. Yato si na nu le o. E pa. Oro ti Jesus so kan yin. Lori igi agbelebu ni pe o pari o na loro keje mo so tele losu keje pe ogun to mo ja yen idamu yen o pari sibe in Jesus name yo keje gbe laaro nigba ta ba de church mummy ati daddy mo invite yin convention lo lowo ibi ti a ti ni anfani leyin igba ti a ba pari ninu service loni nibi owo 12:30 ma bere si se deliverance ma bere si gbadua iwosan ma bere si gbadua itusile lori sirisi ki se mi nikan ori sirisi awon iranse olodun ti wa nbe isin gbowole hanhan ni ugbe yin te ngbo olodun gbo fun omo ugbe yin te ni olo fun itusile olodun bo se laaro yi a pade ni wema lati iworo ewo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere to ti olodun ojiji oni to wa je oju anu nbo e je nfele iwole na ki ngbo ntimo mo iso
3: praise the lord oruko mi ni Roslyn Abioye okay mi ko sejo wewe
1: ese
3: so animal mo oko mi ni moto emi na ni moto tele so ti to 8 years awa mejeji ani moto
1: moto yin ti gori odo mejeji
3: won ti ati won buyan ti won lo ti su awon won buyan
1: won bu won won ro pe mi o sare jade
3: wa jade temi to wa wa nle fun 8 years a confess erin kiri ni but and you can program is from my joint Laura Pepper and me. I came from Kwara State. So, our so program is more better. See, born in October 23. So, come from what sell them affect by what more travel or village, more look by what from my army. More up down when your money, me on the motto or come on the motto, can you compare? But money motto to what Lori
1: or do
3: so. Once I send the Wosimi, once I buy my share, once I be be last week. More about testimony for that come. Tony abro won wa ni outside ipe o ti se awon kini kankan ipe olohun fe ra jet ipe oni ko do mi 77 kale ko ma rin lori e ko ma lo ohun tin wa jet o de di job Friday Saturday ni birthday daddy wa o de di Friday mi sign it fun won o ko se anybody nle mo de do mi yen sile
1: eyin na do mi nle eyin na fe graduate
3: mo wa rin lori e mo wa moto tutun moto yi mi o fe mo jare moto tutun mo wa moto tutun o se di role Sunday niyan mo se gba gate wa gba omo wa lo si gate eni e wa ni open the big gate
1: the big gate not the small
3: yes mo se wa moto wole niyan daddy wa te wa sinle o wa ni kapun daddy birthday gifts moto tutun
1: ewo na ewo mi moto ti baba ki baba bi se won fi toro en to gbe birthday gift wa ki no fi moto se e so be ntin be legbe yin ore igbe e wa jere isore
0: ti pe leyin mi.
4: Iyawo mi ni o introduce me. Firstly mi nko gbo. Won wo pe iro ni.
0: Iro ni o mo pa awon ologun.
4: So ojo kan mo sha wa sun bo se ngbo mo ngbo lati nu. So
0: ati nu le tin gbo wa.
4: Ben emi e sha so fun mi pe this man is a real man of God. Ati gba yen ni mo ti wa bere si ni tele ipe. So omo lo le wade iba an woju oluwa fun.
0: E n woju oluwa fun omo.
4: Ben iyawo mi na wa bi. So asha expect and expect igba kon ile fokun nigba emi o wa program oloyin oni miscarriage but
0: leyin gba mo fokun won wa loyun o tun wa di miscarriage ni ise nko
4: eh ko ti loyin
0: e ba n pe won tun fowo kan won yin fowo tun kan ni e meji Jesus fowo ka foju
4: babe
0: mo fe fowo kan babe mo mo e pe won
4: babe
0: lo
4: ko won o ajin o ma wa
0: o wa won ti mo pe yin le se babe babe e ba mi ki ore nte o e ba mi ki ore nte o o to abe wo na ti yin e yin ni babe yes in for work kan yin e gbo yin wa ba mi in September.
4: So asha expect pe kolohun se dada fun asha wa won yan se testimony pe kolohun fun anu testimony ti wa enikan ni bi 2 months ago lo ko fun yawo mi ni 1 million
0: eh elo
4: 1 million
0: no we owo to gba ru e ran ba ji o si ami bi binu mi mo se angel pe oran si o sit down.
4: So igba ti e wa wa si osogbo
0: ti mo wa osogbo se ti mo wa last
4: te wa last presently te wa last month so mo wa ni program e yawo mi na wa nbe so e sha ni amaru
0: mo le rowo
4: mo sha claim e so nkan kun sha sele throughout that week so igba ta wa ni last Sunday of July mo wa ni church lo osogbo na. So e sha ni ki gugu anowo ipe itoku ki osu yen pari ipe ojo meji toku yen ipe awon kan ma ri owo ipe owo ti won gba ri mo sha claim e ati jo ton ti bi mi ni owo million re
0: eh owo million eyin kan break record lo fi
4: ma ba won eyan se nkan million to ma wonu account mi ma ba won se mi mu owo won ma ba won se igba mi o le se 5000 lo anu account mi 5 million la wole made ba won
0: esi clear re fun won
4: be so igba to ma di irole ejo yen gogogo aburo mi kan wa pe npe ah ohun ti en ba mi ko awon owo kan jo pa awon owo kekeke kan ohun ti n ba mi tujo pe ohun ma send e nisin so igba to ma se die ti mo ma wo fun mi mo kan ri 1.8
0: million
4: be eri mi ni esa
0: o ba yin sajo eh mo tin bo sa awon owo kan jo pelu ase ati majemu owo to ri kojo fura re ri baba eyin baba baba yi eyin mama mama yi orun yo nte fo owo to ro po le to le gba eyin te ba ni ami yen ni e se iru contract to ro po le gba emi omo bi o se sele owo mo nso yi lagbara ẹni tó ní ìpè lórí mi lórúkọ Jésù ti Nazareti owó yẹn jáde fún ọ ẹṣà ẹrọwó sayé ẹrọwó lò atẹ́gùn owó kan pẹ́lú yé ẹ máa gbilẹ̀ lọ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ súnmọ́ mi ẹ tó ń gbé táìtì ẹ̀ wá táìtì rẹ̀ wọ́n mú lọ́yọ́ wọ́n fẹ́ fi hàn mí ni pé àlóòótọ́ ni tí mò ń sọ yìí tori awon nkan mo ni ro ni ki lo de to ni le san tight nigba ti e se wo lo sise re owo ti en bo sajo enikan ni se 180 nu 180 nu 280 ni pelu ti won na nice apere abami niyan lori note yen ni e je mo lo church lori note yen ni o je nso fun o pe ojo ti e da ba da Jesu olugbalamo aye re a si dun a si ma dan
1: gbogbo eyin omo olohun to ni idamewa to ni ore to fe san laaro yi ma fun yin ni account number church e wa gbo iwo ore te fe iwo ebo anu oluwa jimi nu orowo ojuba yen lo eyin kan be te si fe san ore majemu yin na opportunity ni e le lo account number yi
5: 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade
1: enikan ni woli an wa tan sojo ibi also obe so mo ti yawo mi ola ni ti e wa kunle kin gbadua fun yin ma tun gbadua fun won church loni ateyin te mark wedding anniversary yin na ese bibeli ta fe ka loni o ni iwe Jeremiah 37 titi wo chapter 42 iwe Jeremiah 37 38 39 40 41 42 mefa ni ke ka gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle
5: Juna mekapa aladasha mosotele agbara Olorun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipinra wo yin e lo tayo ke serere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin
6: Radio lo dara lati ma gbo Diamond FM lo dara ju Radio

0: awon kan mo wa ni aye ti won de ni nkankan mu won gbin kankale omo tan bi ko si ere kankan iya kan ku awon me wa lo si boje e omo meta mi o mo di ti egbon awon omo yen fi se be o si ku awon aburo re lo si boji mama o ni mami ebi npa wa awon yo mo pe awon mo ti lo boji o ni mami ebi npa wa ki la fe je bayi emi atawon aburo mi a je oni jeta a je lana a je loni kilode onitori baba awon ti fe yawo mi be se kutan ni baba awon ti gbe yawo mi wole yawo mi tan fe yen o fi aje awon ni kani I olota e ni iwo to wa ninu boji yen so ni busa kombi o wa pe ha gbogbo awon mo ti mo fi aye mi se wa lale lori ebi wa pa yin le ra re bayi si oko mi ti fe elomi nigba mo ti lo iyen to gbe wa le ko wa sanu omo mi ikara yo wa ni oju oku lorun lati sukun bi ko le boso di aye ko wa toju omo e bo ko se se mo lo mo pray ma je ka pa e ma deru enu bayi o tori ko se jo toju awon me to ba ku ma soju e ma seyin e irona pa fun e te owo e mejeje enikan ni o kuku e lojo kojo ona ni olorun e lo mu olorun lore e mu olorun ni baba e sumo e ma je ki esin da yin duro bo ba si je pe won ni ajo sosito lo na to joko sibe to ni soji lo o lo soji o lo gbadura to ba ku o ma sin e won ni adupe fun ranse yi o ti waye o ti jagun o ti segun o ti lo niyan e ma ka suku lori e ibi to pari reje re sinu ibi to fi adagba re ro si awon omo re okoja be ani ma sun olufe simile aye olugbala re o da bo niyan o ba da yepe bo e o si re ni body ti o ton bayi nbo le lo oku omo ni bo le mo fi mi le bi awon lo le won nu iwo lo ku en to kun ti e gbedamu to ba wu e ko je kan fi kankan mu e mo le ko lo le gbadura kan ni mo ma so pe mi ife kan ri mi ni adura ta ma ri mi ladura won o yo mi legbe ogboni egbe ogboni ti mo wa egbe olowo osi ti mo wa ta ma ri mi pe mo wa bi adura prophet n ba ni ki n wa do to ara ni mi o fa wa ṣugbọn ti ma ni ki wa sadura yin nisin awon egbe ogboni mi ma ri mi ta ma ri mi sin won o yo mi ku ni olupena olupena ko olupade ni ti o ba ku won fe lomi je no we so ke wa e lo ju itiju yin sori atan mo tiju kankan mo opo awon olori esin mi lo le babalawo eyin wa wa bi adura e wa ntiju elomi tan ba fe pe jade nisin ka soran fun nisin o le ni dadi e ma fi di omi o ejo o tori awon egbe wa egbe kile se no we so ke awon egbe aje to ba sami meta kio ipi to wa yen isoro e ma wole sibe si ami lele ogun e ma wole sibe
1: e kan le daddy ayo ba mi lo soro ikan lara awon omo yin lati ilu ilorin mo wa lara awon te gbadura fun ni osu to koja nipa irin ajo ti mo fe rin awon ni kin jerry si agbara olorun ipe oluwa ti se last week ni mo wo oma koda mo ti emi ati yawo mi ati rira ba so mo de ni ati ba gbara ti ba ti wa active online ma je ke gbo e se gan mo dupe sa fami royan yo ma po si loruko jesu e ni subu ara e ni subu emi e se pupo mo dupe sa kenny nice

aye gbogbo lo gba lagbara lowo kan la ga si kale ni lodo won agba bole leyin lori kankere nenu idije Wimbledon no Nova Djokovic o je gudugudu meje ati yaya mefa alaye yen o se nama o de je nama ngboraye eyen lojo tana loru majume ni oje lowo ta wa wa yin o pelu Jacksona ẹwọ jọ ma lanfani o eyan lati koju ara wa gẹgẹ bi Jacksona bo nse lanfani lati tẹ sojo ojugba re kan eyan Jan Lennard Strong o lo tẹ si loju pẹlu ami ayo meje si marun meje si mefa meje si merin mefa si meta gẹgẹ bi nkan se lo lapa ibe yen o le meje yin temi beta o gba be lodo tawon obirin gangan eyan ninu awon agbabolu aleyin lori kankere ninu idije Wimbledon seri ogbontagi agbabolu aleyin lori kankere to jobirin mo so nipa tare Serena Williams eni to je olukoni re eyan Rana Stop o ti fidi e mule o ni laye to je pe Serena Williams o ti japo oropo kuro ninu idije ti Wimbledon yin oni ki ma paro ki ma seki lowo ta wa yi ogbon tagi agbabole leyin lori kankere to jobirin na oni ko ti simi ko de ni wararo oni tori pe gire nenu idije US Open eleti yo waye ninu osu kejo ta nwo lokan yi o lomo yen tun ma lanfani lati lo ku palapa be oni bo ti le je wi pe gire oni ifarapa eyan ninu idije ti Wimbledon yi oni jugbon ori yo ti koyo eyan ko to di idije US Open ti o waye ninu osu kejo Fami Abdulrasheed Abdelabu jagaban gbogbo sesi lajegun lele lorin mo ti ri yin lapa be yen ba meme gboko yin e damu owo oko aji arashida e ma gaso lo gaso bo ke ma je tinu eyin e de ma je semenkwe lapa be yen o da gbagbagba e je nlo fe nu idije Olympics ọdún 2028 gẹ́gẹ́ bí àjọ eléti ń bójútó ìdíje Olympics ìyẹn Olympic Committee International Olympic Committee wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí òfin eléti wọ́n fi dé ilẹ̀ Russia eléto túmọ̀ sí wípé gíre àwọn eléré orí ọ̀dàn ele to je tori le de Russia won fu won lanfani o eyan lati kopa ninu idije Olympics todun 2028 ele ti yo waye lori le de wore lori le de America eyan lilu Los Angeles gangan niyan o gege bi won che soro salaye e ro ti abi kin boko lo fa si yin leti we pe ajo IOC na oni won ko fi pede iko ele to je tori le de Russia lodun 2023 latari furu jogo ogun ti won koju se won gbe koju ipa orile de wore orile de Ukraine rugba lowo ta wa yi won ti gbese kuro lori ofin yen o o se je gangan niyan ko bejo de o je mo ti gbe body eyin ti chelsea che wa nbe yen sha Fami Abdulrasheed Adelabu jagaba gbogbo chelsea se yi lomo ganla ni takogun nilu lesha abule sowo lesha agbara tase gbogbo chelsea le pele osun aja score waya ogbeni kayode odeyemi ni gbogbo it is o ya baba chelsea ni gbogbo geri alimi te masada Fami mori yin lapa be yen fa so gbade bo akeju alagba sunday adebayo e farabale ke gbo mi beta simply because se ri oluko ni yin gba kana English teacher mọ́sọ̀ nípa lé àròsẹ́lẹ̀ọ́ aláyé ti gbaṣẹ́ tuntun o nínú ipa gbábọ́ọ̀lù paris fc lórílẹ̀‐èdè faransé nínú ìdíje ligue 1 lọ́wọ́ tá a wà yìí àdéhùn ọlọ́dún méjì òun lálàyé tán láǹfààní láti tọwọ́ bọ̀ kódà yóò tún láǹfààní láti fẹsẹ̀ rẹ̀ lójú sí pẹ̀lú àdéhùn ọdún kan ìyẹn tó bá ṣe dáadáa gẹ́gẹ́ bí ìròyìn yẹn ṣe tó mi lọ́wọ́ lápá bí ló ní fẹ́ranjogi ó mọ jáyé tèmi bẹ́ta ó yẹ jẹ́ kalẹ̀ kẹ̀kẹ́ sẹ́nu ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù wòrè ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Newcastle United ó yẹ the prince ìfarabalẹ̀ kó o gbọ́ mi o nítorí pé gíre wọ́n lẹ ti ń fojú sun ìràwọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀dọ́ lẹ́jìn kan tó jọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Switzerland mo ń sọ nípa tari ju Amazonba ó gangan wọ́n lẹ fẹ́ lọ gbé o láti jẹ́ adérọ́pò fún tari Sandro Tonali eléti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Tottenham tí wọ́n ti gbé lágbètá àti àlẹ́gbẹ́yẹ pẹ̀lú ọ̀tá korongodo pẹ̀lú owó tó tẹ̀ lo mílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́rùn-ún pọ́ùn ìyẹn 100 million pounds gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ wọ́n lọ ọmọ yẹn lẹ́fẹ́ lọ gbé lọ́wọ́ tá a wà yìí ọmọ ogún ọdún ni
oni rawa gba bọọlu ti mo lanfani lati menu bayi kenge bi kan se lo lati nu ipa gba bọọlu free ball o le ti fe lo gbe o je jani yan ko be jode jelili muftau mo ti ri alagba eh oluwa jojo bb tech I want the LMT. I want the LMSI. Baba ti agbe lese flexible ni yen. Lese rubber mi gboku e. Olowo ni yi ayo today. Alaye ti gbori wole lapa be yen. O de papapa. Ajo ti nse ko kari ball alabelegba. Ka kiri tubutu ro ile agbalaye. Won kede ti soro salaye. Won la won ti setan o lati sese iwadi eye lori esun. Ele to ni se pelu eleya meya. Ele to ni se o eye pelu igboju ma ka lojo pa ye lo jara yen iyen aisho speed le ni ti won ni po wo o wa aso igba bolu tori le de kevard ne gba ti ko agba bolu ori le de argentina se won koju won lojo oni ran ni leyin yen o lo je wi po jo bi pe awon kan bere si ni soro eleya meya iyen salaye yi eran ti wi po omo logo lalaye omo bibi ori le de america ni wane iko agba bolu ori le de kevard o lo satileyin fun eye lojo jimo to koja sugbon won na won kan wa bere si ni soro se won soro shaka shaka oro eleya meya si won na won ti wa setan eya lati sese iwadi lori e o ya laji mechanic o jere mo ri e lapa be yen mi igboko yen o de papapa o mo lo sinu iko agba bolu asovia Lord Otari, Amadu Onana, alaye won lo ti gbenjuri, omo bibi orilede, omo bibi orilede Benjamin ni, omo dun 24, iyen 24 years of age. Lowo ta wa yi. Won lo ti gbenjuri, eyin ti asovia, e kuro ni ji ido lori oro yen niyan bo se ja niyan. O ye papapa, e ja lo soju fere se oja, mido abi ka to lo be yen na, e ja kokko lo sinu ipa gba bo lori lede Norway, lodo won Elibrot Allan, ala ni po moleku, e mo pe to ba dojo Saturday, ma je npo kokko si nbe mo, won ma lanfani lati koju iko gba bo lori lede Gesi England. Ni pele onikan mejo bo lo ya fu won lo ya mi eyan knockout stage gangan niyan lo wa ta wa yi won lojo bi pe oro ogun ole o ojojo ti bere si ni share eyan awon agba bolu ninu ipo agba bolu orile de Norway ni o won ni kilo fa because kilo fa di aba o se lori bo se ja wi pe gire won ni irin ajo ti won rin kiri lori pe a fe lo se training a fe lo gba bolu ani yen gogogo lo fa because o gege bi iroyin yen se to mi lowo lapa be yen mo bi kaja yin lo ni fere jogi ni ni ile america o lu ko ni won mo ri se pochettino awon agboje alenu loro lagbo ball alabelegba lori le di america won ti gbo riyin falaye yi won lo se dada o se normal dada bo ti le je wi pe won ti ja kuro eyan ninu idije ele to je ti fi eye agbaye oni jugbon awa siri pe alaye o se dada eyin te nbe lojo po tiktok yen e boko lo fa ngura aye na e double tap nitori pe kere nu aye ke si ba nbo logologun ba nbo logbologbon e je ko de gusu ko de wo orun ko dari wa ko da de la orun ke wa ba report location yin ibi to ka yin mo e je ki mo iko agba bolu te lanfani lati ba to ngura aye ki n ba le lanfani lati gbe yin debe o je de eyin ti asna alaji wide ko la dejuma e ma le gbogbo gunners to kari ile kari oko barasi eleji re mo ti ri e lapa be agba bolu nigba kana nenu iko agba bolu Nepal FC ni mo ri e lapa be officer chris ni gbogbo a division ko shake abayomi oluko ni to je alase atagbase best bay football academy mo ri e lapa be yen niyan eyin ti manchester united bami oye depo ni gbogbo kwara polytechnic otuba leka jadi waziri gbogbo osere reverend dr ololade lati ni ijo first baptist osuru lere le lorin dadi e ko ojoma diakoni adeniyi dadi mo ri yin lapa be yen o de papapa manchester gbegbegbe manchester dododo manchester kobakoba lala won le tin kowo po eji ni arabe labolarin rafni parabale ko egbole yo won le ti bere si ni tu owo po koda owo te kojo yo to bi elo milionu lona 100 euro iyen 100 million euro si niyan iyen lati lo sinu ipa gbagbolu real madrid lati lo se be
ke lo gbe agbabolu kan eyan lapa be yen leyin to je wi pe gire e ti padanu lati gbe matches father fanades ati sando tunali wan le wa fe lo la sinu ipa agbabolu ri amade eyan lati lo gbe agbabolu kan ele to je wi pe yo jade ropo eyan bu kasimero ele to je pe yo fi koyele Bala gbagbo le le te fe lo gbe won ni chairmani o gogogo le fe lo gbe o fotoki ore kuku si wala ka ku ma wo bo e je be kan je lo wi gbagbo le Manchester United la be oluko ni won lowo ta wa Michael Carey o ni mo jeyin temi de be o da papapa ipele bo lo ya mi eyan quarter final idije Ife ye agbaye tin lo lowo orile de France te ma Morocco yo koju ara won to ba di lola ni tomorrow Spain pelu Belgium yo koju ara won lojo Jima bakan na ni Norway pelu England yo koju ara won lojo Saturday ojo simi ojo Saturday oji oni Argentina

0: pass gbadura fun wa
1: eh
0: adura ibere
1: oda inja e boju mo ba ti mo iya si la perege
0: ohun la adura ibere
1: e jo se iwo ko lo
0: ni pa temi ba nso pa mi ororo e ati fi din eyin now o pada confirm e fa won ara ile sadura ibere boju mo ba yo yala idakunu won bible verse wo lo wa
1: oh yo te ja
0: inu eh sam kilo wa boju mo ba mo yala peregede sam kilo wa
1: so iwo go mo ju sam lo ni
0: Momo Sam, Momo Exodus.
1: So ma Abakuk.
0: Abakuk.
1: Abakuk.
0: Cook on Chumandanon.
1: Ah, kini so my Abakuk.
0: O she pe cock kini
1: o. O ja kankan.
0: Cook lo pe tele.
1: Ele ti wa ri ti mo mu yin.
0: Oh, mo Bible.
1: Ele ti
0: lo pe tele o she pe cock kini.
1: E lo ba niyan Abakuk. To ba je English Abakuk.
0: She ninu tan she aba yen.
1: So wa dey ti mo mu yin.
0: Eh, oni tree.
1: No, ah.
0: Tese waju.
1: So my wa oke ba.
0: Ninu tan ni mo bere saba ni aba yen ni ti.
1: Ani tan bu to bere lo. So are le ti mo mu yi. Eh? Ninu we yo ba lo wa. Ninu we yo ba lo wa.
0: Okay, mo be ni Abakuk lo wa.
1: Oja. Ije mo ji mo ba ti mo ya si la peregede adia fun peregede le ti se yi ojumo ojumo owo ojumo mic ti se ba le oro laje lo mo gugu wa lojumo toni e le nbe wo e ku kale ti dada alaba yin oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko nko ni se wa alamo gbe on to da se ko wa nipa laanu wa ti awa ti won yo sanu fe ko gboda tupa lo rin o mo to sogun ba e ja ajo mo yo mo ba ti fe ti ko lo ni kon gbe kon gbe kon bo ki a mo fe ti ko lo ni we ko ati lo ni we ko elele yo wa ki po bi sale jollof bi sale kunun lojumo toni a mi jeje ta de po kini on po na le n gbon wa loko kejeje olarewaju oye wole lo ko temi o
0: o da lapo do temi ni ayin eh o ti sare ju omi dola yin ka ja ni ajibade mu nje ma gbe mi sare la re jo ntori olorun eh mi o you know I don't like stress
1: ah
0: mm don't like me sare
1: you don't like stress kilo wa bi se lo this
0: bi ba nse tin ta lo fe fun o update baba wa na e ba ah da o momo to na kuku ni amo tan mo ti wa na le di te waju
1: ka jo ko mo lu bo abi ka ko mo lu ga
0: to ba luwo lawo le mi ba ko mo lu bo o
1: Nigeria dubu nbe lagba todo mi nbi daily post nbe nbi vanguard nbe nbi guardian nbe nbi daily trust gbogbo e parapata lo ranju kankan kan ni waju temi lo jumo
0: to leadership le yato lapo do temi ni ayin
1: all right for me
0: na
1: everybody lodo re nbe abi how far
0: je nfun e laaro je nfun e je nfun e
1: won gbo yoba
0: mi mo tan mo ti wa na le di
1: ara o fere gege o di wo ninu wero yin Nigeria tribun to jade lojumo to ni o kini won wi kini won so ni gboro aye bo ti lo legbegbe legbegbe lajo ma ganu si loko kejeje tori pe olorun gangan la wa gbojule ohun la simi le o o di wo ninu wero yin Nigeria tribun bo ba gbo wo ske
0: yewo
1: ni o tele won ni are tinubu mo ti fi ase lede o fun ajo eyi to ngbogun ti wa aje banu tam si ITPC lati tan wa di igbimo kan yi ti won pe ni PFIPC laarin ogbon jo are bola ahmed tinubu olori ko bambam nile wa Nigeria awon mo ti pase o fun ajo eye ti o ngbogun ti wa je badun atawon iwo odana miran leyin to fara kenta mo si independent corrupt practices and other related offences commission ICPC lati gbe igbesi akin o ki won si tana wadi gbogbo ti won ni o ro mo presidential foreign intervention promotion council iyen PFIPC ege mo ti fi lede o ki won si jabo fun are laarin ogbonjo ase ohun lo foju han ninu atejade kan eyi ti won lo jade gan boro ni gboro aye nile ijoba o leyi ti won fi lede ni ojo isegun gba to weni tin se olu badamona pataki si are le wa leka iroyin ohun ilana amotele alagba bayo onanuga o gege bi atejade ohun ti we won je ko di mo wipe iwadi ohun ko mo seyin bi ile ise are bi won ti sawari wipe ajo na ki mo se eyi ti ijoba apapo orilede wa Nigeria leyin to mo npa re tabi to mo nipa bi won ti da kini ohun sile loko kejeje koda won ni kini ohun ko mo lo ni ibamu pelu ofin o won ni ki se irinse fun ile ise are pin be ni won tun salaye oro so wo waju won ni kini ohun idi ni yo ta won fi gbudo tan wadi e bo ni won se se agbekale re ta lo dale ati awon ilana miran ti won gba ti be kini on kale on gba balance le lo ni so ki Nigeria tribun lo se die laaro to ni o
0: ja ni wi ka ta wa ye amalu abi lo je baba nso ni pa awon akose ise lolu ilu ile wa labuje emi ko mo so e wo are bala mi tinubu ohun lo kedi oro laaro ye oni minister to mojuto olu ilu orilede ye ohun ye sam wike o lo nse gudugudu meje ohun ya ya mefa oni wike oni ko jaun ni tama agbekele eleyi to won ni to won fifit wike se minister leko olu ilu ile wa labuja o lo mu yes ni o Tinubu ohun lo so oro ye lasiko to se oju ona tutun kan eleyi ti won pe ni transit way N2 eleyi to je oju ona ti o so Central Business District papo mo wuse o je ko di mimo poju ona yi lo ni afara meji ototo nigba to nje ko di mimo oni sisi oju ona ye ohun ni won fi sami ayajo odun keta ijoba lori olefa ati adota odun 50 years ti won ti de ilu abuja sile gege bi olu ilu orilede ye are wa je ko di mimo oni awon akose ise eleyi ton lo ninu abuja o je eleyi ti won o fi fole rara bi won ti dawale na ni won pari re iyun labe amojuto wike oni wike be la mo lu abi nse ma te waju leadership lo n thumbs up be
1: oda bi iwe royin to jule o bo tin thumbs up to si so pe wike wike wike wike baba late ku se ara it's only one ninu iwe royin daily post to jade lojumo to ni omi
0: yeah
1: n gbe wo ske
0: ye wo
1: yo tele o ile ise re ibe gangan ni mo si wa won o ti kuro nbe ibe gangan ni mo lugo si legongo si o won ni ile ise re mo ti gbarata lori fona video kan leyi ti won ni o gba legboko nibi ti won ti kafe are bola meri tinubu atawon minister nibi ti won tin ko ni apile ko ile wa tele ri ta ba si old national anthem ile ise are ni won mo ti jade ti bomba lojumo to ni o bi won tin ko ipa kan fi ipata lari kini o si gbo won ni egbo isonjo ko so on to ja o won ni lori ohun to ni se pelu fona video kan leyi to gba legboko nibi ti won ti kafe are bola meri tinubu te ma won mo igbimo alase apapo orilede ita ma se faki nibi ti won ni won tin ko orin apileko apapo orilede wa Nigeria tele ri ta ma se old Nigeria national anthem ile ise are ti wa se afomo iroyin ohun o loko kejeje won ni fona video eye tawon eyan gba bi eni gbagbo ti ohun lori itako aye lo jara won ni kini na lo mo je eye to foju ni odun 2023 si 2024 ni bi ipade eyi ti gbe ma lase apapo ohun se ni odun 2023 si odun 2024 won ni eyi mo yato si awon ipade loloko ojoke eyi ti won se lenu lolo yi won ni sonjo ko so ohun to jo o eran ti wi pe for a video ohun ohun lo ti sale saju gba ori itako aye lo jara kankan leyi to se afihan are bola meri tinubu awon atawon mo igbimo alase apapo orilede wa Nigeria te mawo minister nibi ti won ni won mo tin korin apile ko apapo orilede wa Nigeria eyi tan lo tele ri o sugbon o papa apa bi oge eni tin se oluba oluran lowo pataki si are lori oro to ni se pelu itakun aye lo jara yen dada olusegun o mo se afomo kini ohun oni se refona video leyi ti o gba legboko lori itakun aye lo jara te ngba bi eni gbagbo ti o mo ti pa o ki mo se tutun o gbo balance de abi daily post daily trust punch gbogbo na fi kan ko lojumo tun ni o mi
0: sa sa ke bi olaye ni iroyin to wa ni waju mi ye gege bi gbeje bi omi lo ti se so fun adeyemi o ni mo fun eni ojo mete 3 days ultimatum ko lo so be mo iyen lori orawo se ri olori awon osise si are olufemi gbeje bi omi la o ti te waju o ti so fun Prince Adeniyi Adeyemi oni owun fun ni ojo meta eyin wakati meji le la adani 72 hours lati lo se be ko yi oro ti o so ko yi pada oni ti Adeyemi o ba se be laarin ojo meta a je wi pe a o pade ni ejo na ile ejo go settle the matter inu letter eleyi ti agbejoro fun gbeje bi omi la eleyi to fi lede won so wi pe awon oro ti Adeyemi so won won lo ti n ba gbeje bi mi la loruko je o si ti mu ki opo awon eniyan ki won ma se ye meji lori ipo ti gbeja bi emi la wa atoro to ba so ipe oro to so isile ma ri be o ona ti n bo tin to epo si asu alagbeja bi emi la awon oro na ohun ni won ni o n waye latari idasile ile ise kan eleyi ti won ni gbeja bi emi la mo nipa re lo ba ni Adeyemi ibi oforuko mi si toruko mi o si yo wa nbe tete lo pare o laarin ojo meta bi be ko Nigerian Tribune lo sheri e
1: ada awon je ko mo ko orilede Nigeria
0: ibe gangan ni won pe bi
1: ti o ni ta all the war ninu wero daily post to jade lojumo toni o mi o fere gege lori kuku keke kuku lagbo oselu ba tin gbere bi fun eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 ipinle kora ibe gangan ni mo bale ka si bayo won je ko di mo wi pe egbe oselu APC lo mo sese ki won padanu ipinle kora o lori ede ayede yi to suyo lori on to ti se pelu eto idibo abenu emi ko mo so o
0: tan wi be
1: iko G15 lo jawe aki wo be lojuma to ni Sunday ikago kan legbe oselu ton se ijoba lowo ni ipinle Kwara ta mo se All Progressive Congress APC ta mo se G15 ni won mo ti dare ti bomba wo ni ipinle yi ni ojo isego bi won tin jawe aki wo lokokan AJJ won ni egbe wo e fi wo eye wo bo tin lo la won mo ganu si be la won tele o won ni o mo se se o ki egbe oselu APC ko bi di re mi ni bi eto idibo gbogbo ti o waye ni odun 2027 bi gbo mi si omi o to aruku so ifanfa emi joy wo jume edi ayede leyi ti won ni o mo lalewo latari eto to ni se pelu eto idibo abenu eye to ti egbe osilu ohun leyi ti won se lenu lolo yi oni bi won ba ko jale lati so ngbo bo ti to ati bo ti ya o ikangu ohun ninu atejade ti won fi lede gamboro sigura ni ojo isegun nilu ilorin won je ko di mo G15 won ni ego bi won ba mo padanu iko G15 eh nkan mo yan o ninu egbe osilu APC be ni ikangu ohun won wa paro wa si are Bola Ahmed Tinubu te mo igbimo amuseya apapo egbe osilu APC lati jo jare ki won tete da si on ti le pa pa pa bi ogo be ni kangu won je ko di mo bi pe bo tin lo ye eh won ni gbengben gben la won mo duro leyin ambassador yaya seriki gambari won ni egbo gbogbo awon to ye ki egbo osilu APC to ba mo ye ki won o se lo mo gbudo se o won ni tori pe kini ohun ko mo baji mi mo egbo osilu APC lowo o gbo balance re lo ni soki woske
0: yewo
1: daily post lo seri e laaro tun ni
0: o e tun kini ohun wo e si so Where she so
1: say,
0: baby, go to it, so baby, go to it. So be ya wo. Pagi water Kega be leg bimo. I shall feel by lawa. What you like, jabogi lady, ye? One be shin down one my couple, quaramu. Then you want to joke, gummy. Be shin down one pada. So would jawa. All that lo da do go. Leg bimo, I shall feel. One can see jabba, papa. One year wo. One year da pada. I want you call. I'm my. Awon omo iko agbesu mami awon banditi eleyi te ni won ti ronu puwada te si nda won pada sawujo te nko won meyan won ni o tun bo nsokufo eyi pe ni je eto abo isele ijinigbe akolu ise kupani ati ailolaafia lorilede nigeria won ni ko tu wa to ni be won ni be bawo bi awon ara bi se nse akolu si awon omo ogun ti won wa lenu ise lowo lowo be ni won tun se si awon ti won ti feyinti won ni kaka kiki ni awon de kokoko lo tun bo le si ile igbimo asofin agba wa ro ijoba won le tun wo e te wo yi pa e tun kini awon gbe yawo o fe de bi wipe ilana te lo lowo yi omu yesi ipe nija lo tun bo nko bogile ide nigeria emi ko mo so mi o lowo nbe won gadi lo ko paper fufu oda dudu e ma lo fake
1: o ti jaju omo gbo oko guiding ijawa ijosi always guiding ko evidence lowo e ja sare lo soke lo galo polowo oja tin be lori gba ti a o ni ta won ni ta ti oda si wa gbogba be ta ba ti padade atupale royin o si n tesi waju ba ti ko wore o fere gege an lo an bo ani pede o

0: pe bo se ko ri ani ba o ti se ni lo to ale mo ti ti sorry mo to na ba ko ran eyan meji sa be eyan keni won be careful isa ko na fe fi aje abi ko na fe sanu re e la won ran meji won ago atole se wa ni Nigeria nisin a fe ako ati follow si kan ninu mejeji isa ka to awa oporopo wa na ko la go now the boy is not that in zombie ewo le so ta won mo gbadun ni leri amọ kiyan so to kiyan o le se e ti sin ojo le se olenu won le wo le ni fe se a lojo re se yo gbe je ni to ba wa ko le ni wa to wa pa wo kuku ka o won si la ni gbe kan lagbara laye ti e ba se en to le na yan e gbọ mi ye to wa yo gbe pe mo kuku le na mo file alagbara nu ki se to le na yan mewa to wa fi wa pe a te wa eyan wa haleluya won ti yo le e wa se to wa fun wa nu wa dun olodun be sore fun yin ni amọ te ba ti advantage po le kuku na ni wa te si yan wa je be olodun o bi yin bi yan ba si gọ na ti o ti kuku mo pe to hun ni to si gbe ni to fun leto re won na n to dada lowo olodun ni na so e da ko esa ayun lori wa esa nu wa baba wa sanu wa na wa ta jara lu na bo la nu ti fe fi mo so kan tabi jo owura se be gboro yi gba so lohun ni da wa lawun
1: o da he ja ka lo pelu oja baba pada de ha ma tesi waju lori awon koko to si wa ni waju
2: la ni anko ani pade.

0: padà paiso.
1: Yes ke. Ta oda e ja lo sori koko keji omidan.
0: Ko lo dun mbe. Koko eleyi ti ilegbimo asofin agba ile wa. Won fe ki ijoba dawo dida awon omo iko Boko Haram ti won ti ni pe wada pada si awujo duro won ni eleyi pe tubo n sokun fa isi ipe nija. Inje ina faramo yi pe ki ijoba da eto yi duro to ba ribe ki lo de te fi faramo. Elekeji won ni pe yato si lilu omo ogun awon ona wo ni orilede Nigeria tun le gba lati fi mu ki alaafia ki o tun gbe kan eleketa imu ingo lowo wo le lewe pe awon ti won ti koju isele ijini gbe ati bebe lo ton ti se riute la lori lati wa awon iko yi ni won ti en ri gba gan lowo ijoba elekerin to fe jomo be ki ma ba ma da ma geyin ohun na ni wi pe awon kan wa wa looto to se pe won gonu pe wada looto unje kini o ye ki bawo la se fe mo la se fe ki le to abi eto to ye ki joba se fun won ta ba je pe looto lawon kan wa pe to mi o se mo o ja le ri won ninu awon tan
2: so se ri ironu pe wada yen ijoba ni o lagbe kale
3: lona wo
2: e seun ona meji ni le mi lero pe boya but ewo ni joba nso nbe gangan se to wa nu ewon ironu pe wada ni se wa mi won ma nlo won into awon act kan ti o da unknowingly se pe mi atin ti go bayi ta mo pastor fact mo so fun yin is that like mi atin ba e lo mi won le na yan mewa yan mi sise to po ozuli yan and there but won ko le na lo at the end of the day bo bo ta ala gbara mo meru nko ba ba o le ni na a meru nlu yi so ko wa ki pa a mo mo pa meru ko le mi o tun so pe wa si so ro gidi te gbo gidi lenu re but deep down o go tori pe ba bo si ka gbo to tiru fi wari bayi ma wa lowo this is as a result of pe ito ka si asi so ti wa se ko si sa ko mo mo I be get here so ko si iyan mo kowo bo agba kan gba mi Nigeria lo system system le be kale anything fire the camera to that thing si se

0: But the system itself has been affected by virus. Say it's going to down. Say you see them. Say affected by the PR go system. So ni pe fight over you know that only go wulo fun te ko se be ni corruption se ri o. Opopopo wa nbanu je lo bi lu se ri pe a nje ti o da. A bi o ti ye bo a rin toto. Sa la enjo wa nbanu gbe ti o da. Ke be se so pe awon mi be ti won fe ronu ku ara toto. Ni ta be ni wi pe ijoba se nu ewon ni won ti ronu ku wada ni. Abe ti won lo ni ta to pada won ko te ko ni mo ka kin to gbon. Arogun lohun na wa o. En o yan le to go ku laye. Mo wa pe in mo pe ta ore mi wi fun mi ti o da lo so pe ki mo se tin mo. Ba ti mo ti wa mo ya ijoba yen se be mo. Se ru won ni. Tori to ma je wa ti wa hardin ninu act kan. Ko wa do ronu ku wada. O tun mo wa strategy ngba mi pe je ki ndi bo bi akon den to sun laji na. Iye ja pe roro. En to wa nu ewon tan mu. Para ba se ki to pada ajo to wa ronu yi pada. Ah. Awkon. Stage gate to ma wa de ke to wa fe fun won si gboro stages meta ni priwa semiwa ke ke to ko conclude se ke to mo se de ona mo ti pada se ju sile ko ma lo na so
1: po si ru re ti mo boya won ti e wa n se awon eto yi ti o foju won fa wa to se pe ida won pada
0: se oka ni ko wa ti wa foju won fun wa ta fi mo so ni e pe oro to ba o si o ba si le pari ki en mo bere re there are ways of settling issues I may by so de fellow me e ni that is on so de fun na ma te ko fe explain e de ki la da yin o po se understand but de ba ti le bere re afi ke so ko yi in te mi fi man saba fe mu background oro nbi ni na ni poko fi le ya wa gege bi n te wi e pe time time lo nbi o to nkan bo ke ka fe mu point mi eti ti o gbo ototo ni she ti get o yo si bank em ko se n to gbon bo se ko bo na n te ba criticize wa ke dun emi to bo ona to n gba gbo ni ka kan se pelu la ka pelu oto nu ni ma bu ga be se mo so pe mo to mo tabu ku tarata appreciate the effort to kaloku make sawo fe nkan kan mi ba yin but n tin joro niyan ki a fe lo be ni pe awon ti won rehabilitate yen ijobo ja ni information to kun rere nipa ru awon wo ni won la won ronu pi wada e ma tan pe leje ni se to ti mu eje the way my disturb to ti mad en to ti yi lori to ron won yi pada o to so nkan keke koro were ni but ona won won gbe ti won fin se brain doffin check la ga we se don so so normal abi lo kan fe tan tan wa ni se ti get ijoba lo ni yun lowo but ni wa gbe ti awon family de so pe kini won ri gba ko sumo kan nikan kan gba ko sumo lo to aya announcement kini won le ri gba ni wi pe en ti o ba e ma ko so to le ra emi however igba ti yo ba ku en ti o ku la ro ko le do san o se ti get kini kan na si ma so kon fa kini kan a mo pe ko ma je tragedy be yen ki won ni won mu awon eyan ki wa ni won so won wa tu won kan wa nbe won lori se pe en ti o kan won to eyan 20 for example won ti wa be meta merin lori en to wa na ma fi si wa to ko won o kuruku pastor te ba sun mo te ko fowo kabi ti ra so to ko ku kan to be ori e e ma ti ka wa family wa ni won mu yen en ti o ti ojo fi jeun so ki le fa family e wa ni pe ba para e wa ni joba la won fa won soja to subu soju ija awon fun won ni yowo kan owo te ba si wo but awon soja n gbe soju ogun ko lagbara to ti tawon tin e gbo awon tin bo aba awon jaye ti wo to ti won se pa lo ke ra fun won ni ki won fi le combat ni abi ke ma bun oku to ku lowo ewo nbe ka ma yan so there is no amount soko te le fun e bi ti oku soju ru be omidan to justify however se wa bi won ri gba in le dawon eyun but ninu yan mewa to ba ti mo yan kan ri ti e gba e bi ri gba ran rawi a be ko to ba ti ni won ri gba won fun won to ba ni awon fun o se pelu e ri se pa lo wa week nu a ma fun yin pin ran as regards that area olon ni o pin inta ni o dajo inta wa ni di nbe ni pe ijoba gidi ki lo ni fun ijoba gidi ohun ni ka gangan mo ta gba yan ijoba gidi fun ra wa ikanu se wa so ba se mi ti won so pe ki won mo da won kan mo fi won le mo to ti e ba se ke bo so lu sun mo ta o pe ta wa ni n to lati jo yi e ji ka wa nu ti ba ko be a wa leyin won ka tun fi ri gbo won gba ti e ba se be o o se o je pe national assembly na soro ta ra lu sorun to yin tin fun wa ni concern ni pe a yen lo n pa yan e ti wa le fi le ko mo lo se ona pe n deru ba wa se ara se so pe eto abo ko ra jaja bo lati jo yi mo tun so le tun so there is no bad time to initiate what is right but sustainability se ba se ti ba so ni se ye mo lo be ibede mi niyan omidan because I maya ni se maja tara le a ma gbe wale e lo fokan bale ah igba na ro wa dun let the poor breeze you know wa dun ni pe ha ogbo da ba do be a be ko ni okay lo wa nisin so in terms of wa nisin yi na e ja mo lo president tori consequences at the president o se gogo to ba pa fe take decision le ni pe mo fe speak pe se kilo ti se le ri then kini pada sele o se koko nu present time to have take decision and to manage to do things ko to ni o kero yin logbon won ni karu ka to se se ri meji won si se papo ni ta godo le mo pe ki la tin ba bo bra ti de how do we leave this how do we get here then how are we living here so ni pe o ti won so yen o da intara lo fe gbo ni ti do ti du ti so ti pe ti pe ndawon ta lawa ta lagbara yi aba ta go yi ta tin so ti pe ke mo fun wa ni ru be mo inu wa du pe na ti wa wa in line pelu ta tin so amen yin wa ri ju wa lo boye won na ni o tori won ba tun kengba mi omi dan o ma tin lo si bi ogun na se pe ko mo pe ogun na ma njo yan ni wa ni e ma ko se je ko fowo jowo se pe ko fi le mananu but is your bi ni pe ko won na fi le sun loru ma jo fowo le na yan o teyin ba ri pin ta wa n bere fun gege bi ijoba on ko to si wa e ma piti wa ke fi fun wa yin ti o da o e gbo yo ba yen yi ijo gboro ni grip o gboro ni ako gboro la ka ki pe eyin eyan mi to da fun yin ni fi fun wa ba sa da fun oloni to wa dan dijo waju a pada ma ri o to won ti ta yin ru bayi ila kola
1: e je ka wo bayi e ri pe laipe yi ohun ni awon iko agbesomo mi kan jade sita bi pe awon ni olobo ninu isejoba eleyi ti won ta awon olobo ohun to nlo e je ka wa wo e ma so bi pe o da ki ijoba kan salaye e kan na tan ka le mo ba se so pe bi ta so si nje le ri pe awon iroyin kan ati o ye ko mo jade sita papa julo ni bayi ti ilegbimo asofin gbegbe sai pe e ma da awon ara bi papo mo awujo wa ta won ba tu gbo ara pe e ma ja onipuwada mo e je tu intensify ihun ta nse nje
0: I'm going to go to the house. Se ba ri Jesus Christ ile wo lati jino ti won ko ti won ti won so pa hallelujah e so jo da ko are jo ni sala sala ni ko easy fun won ba ran ko popular but won wo yen but kini o pada je esan fa wara lu fa wara na la si wa ri loni mo so pe oro security ki si n to ye kin e mo so nta I've said this time to that number but ani nsoro time was awon ti o ni do re so ye won be ni abi se won mo mo trade life wa gan fun kan tin sele yi e bi omi re se so igba to ti mu yan so ko won ni to lawon boys o yen threatening wa ninu ilu pa awon boys to hun awon ologun tin wa nja o to ma ni ki won se ninu se ni won se se mo pe olori ogun ti o ti ho ki lo ku loju ogun mo o si lo so o si duro me egbo mi e
1: a to ni olobo
0: o tun wa lohun lo le hun lagbara ti mu gomina fada won le mu gomina ta le mi se ji get just to 36 the governor somebody has just threatened your life and you went silent then ki wa ni o puti wa ke bo mi lati wa so ni wi pe lemi so pe e mo so ni pa ni pa ri oro yen pe eyin le mo nte nri le mo toto ama koko to le mu mi gba ogbo pe ma fun mi lowo to ba yan mi je je ki kan mo ro lo to to ba de wa to ba ni owo mi yo to ti ko je to mi se ti gbo mi ye in wa ri gba lowo re ti ba ti mo ro lo to omi dan you are covered ko de ka fi 20 naira ro si mi ko fun mi ni 10,000 tin ba ti mo lori ti ba ti mo lo ni lo I will question you where we say oro no be you for 10,000 o ma to ti jin me wa o to to me against 20 naira but you are any more treat ke se to se pelu mi to ri pe ijoba enatan ti ba ni ta ba le so mo so be na ko ba ti le pari e ma wule gbe jade because o abo oro yi omo luabi to ba labo run ni o ba o so ni ko lohun ni da wa la mu orile de wa araalu ani kan si lati to po mi ka moju to awon tin se wa and there's no we can do it dan ka papo ka jo foju sunu kun wo n to wa nle yen olohun ni ba orile nigeria je
2: e ja sare lo taja ani pede
3: ti si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fun awon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso wuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
4: Ferobin Ion and Care, the good for your body, yeah, you, yeah.
5: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: ti ko la la fi a e wa iru won ma wo danu ni ologbon ti o moju ta la fi a babo mu go ni o eniyan to la la fi a ni gbele aye rorun tindirun tindigba o eja toju ara wa ko lorun ma gba la fi a gbogbo wa lo
1: Je ka mo se bayi ma kin ka bo sori eto e ba wa da si agbon te ka eto ilera ni koni diamond 8.7 fm ilori e ti mo bi a se ma nse ni ori eto e ba wa da si ni gbogbo ojo wednesday ibele mi ati yin lati ma n pe ra wa si akiyesi ki lowo yin so ki loju yin so ki lese yin so ki lo n so kulukulu lapa apa otun yin ki lo n so kulukulu ni apa osi yin e wo to mu yin yen kini tumo re oju yin to pon ki lo fa Ogi to fo yin gbogbo igba ije n sakiyesi e wo to mu yin labian gbogbo igba nje en gbegbese lati mo kilode to fi wa nbe iyen ni pe gbogbo awon ohun to nlo laago ara yin be ba n wa oko lo tokan yen ba n jack to se kudugu kudugu kudugu nkan kan ti se moto yi kini kan ti se moto yi bo si je yan lokada na ni te ba n wa okada lo to okada yen ba tin jack to ti o fe you know en shino okada o mu awon ohun kan ohun lasan lasan gan e ti mo pe ah ohun okada mi ko lele yin kankan tin shokada bo je maguwa na ni eyin o maguwa kini te ma n fa awon te ba ti fa gbudugbudugbudu to ba ti di pe kini yen tin le laleju e ti wo pe ah kini yi o de lowo o tin leju e ti ma woye pe there is something wrong sugbon be se wa n woye si oko yin okada yin maguwa yin nje be na le n woye si efori yin se be le n woye si eyin to ma n dun yin gbogbo igba yen se be le n woye si koko to n wa ni bi ori omu yin se be le n woye si gbogbo ese yin to n ro yin gogogo lati bi ojo melo to ko ti o lo yi iyen ni wipe nje n woye e n fiye si the movement around your body awon nkan ta ma n pe wa si akiyesi de leyi lori eto ta pe ni e ba wa da si ni gbogbo ojo wednesday nitori pe kini mo fe dogun mo fe dogbon alaafia wa ni o ah mo ni party kan ni otun la eh hey, aso ti mo fe wo lo yen telo mi o ti ran tan e la alaafia ni o ah awon omo mi kini won o je kini won mu opo ti do mole o e la alaafia ni o sugbon lati wa je ki alaafia yen wa fi ma wa la lope un je en grease alaafia yin yen Unje en oil alaafia yin yen. Unje en bomi ren, unje en water alaafia yin. Abe yin ko fi pe wolo ni mo won were. Seyin je were, ko lo ma ja la kan la gona. Unje yin, ihun to te n ti benu. Unje en fiye si. Abi e wo kinu se ati kun leyin bade. Unje yin wo pe ibi ti mo tin ra onje yi. Se won ni ti nbe. Se n fiye si ihun to nlo. Eyan je onfora. O ba fun danu lo ba ni eran mele ni ba yin fi si e ba ni e mu meta si lo tun fowo on fun eh tun fu mu sibi o tun fun eyin ki lo kan ele ni o se iwo kan jeun lo nti eni e bo be se ti dun ko si un to ba nsele ibi o ti ro njeun iwaju won bo se doti ti gbogbo e n ta soso to run a fe do run obe mo so run gota iwo okuku fiye si kankan ka se ati jeun kinu okun ni iyen ni wipe se fun ara yin ko le n ba won dokita pawo se n se fun ara yin le n ba won nurse pawo bo te je pe kan won na kuku pawo na lo fi wa nbe awon eni eleni no sa ma gbadura ki customer wa e se won na wa n se pe to e baba sa ma se ba tin se ina awon kan no ni jeun e je afiye si gbo n to nlo lagara idireti eto yi fi se koko fun wa lati ma gbo ni gbogbo ojo wednesday ago mewa si ago mokola nibi ta ti ma ngbe awon osise leto ilera wa awon ti won lo ko kini ni lewe awon ti won tin setoju awon eyan ti won tin mo bo tin se won awon ti won tin handle awon ti won tin ni awon kan won yin ri awon la ma ngbe wa sori eto ye omidan olayinka ajani ajibade loruko temi e ma to karo lekan si

0: tracking family history. O just pe a fe mo awon aisan awon kudie ni to ma wa nu awon ebi mi o de se pataki pe a fi mo tori pe a je ki a le mo awon nkan ti ta le ma respect nipa ru awon aisan ton le ni koda gan tun ma je ki a mo awon igbese ta le gbe bi a le ta ma fi le de nu eni abi le ta fi le ja connection yen patapata de bi pe awa na ni le gbe fun omo ti wa to nbo ni eyin so awon aisan kan wa bi te yin so tele awon aisan kan tu wa te pe o ma nwa ninu awon mole bi te pe ere that iran si ran ni won go kakiri koda a ma refer si won ni odo wa ma npe ni genetic disorders imi genetic disorders inherited disorders awon aisan ti a jogun e mo pa mi ma ni awon eyan ma jogun aisan nule ohun ni awa menu bale ni so awon aisan ta ba jogun ni ile ta ba nile ta ma to ma gbe fun omo to ma to omo ma gba lara iya ati baba o ma awon aisan ti a menu baye e se
1: eji kan wa wo baye ti baba tabi iya ba wa ni aisan kan fun apere ka so wi pe arun atogbe ifunpa njo tumo si wi pe awon omo na ma ni
0: be ni lotu lara awon nkan ta ma pe ni risk factors to le je ki eyan ni awon aisan mi bi awon le tete menu ba yi bi ifunpa giga diabetes ara eyin pe familial link abi pe o wa ninu iran ti ri pe awon aisan kan wa for instance high blood pressure or hypertension diabetes mellitus even eye disorder ogun aisan oju ati ri pe even teyin tooth disorders awon aisan be yen ati ri pe o ma ran from iran si kran mi baba kan ni ifupa giga ohun gan fura yin ba omo eni omo to tun ma bi gan o tun le ni so awon aisan kan wa looto ti o ma nlo lati iran kan si iran keji o wa daada o de po lagbegbe wa gan ni ibi ta wa ni nigeria yi na be ni
1: no se bawo ba so nipa igofe awon aisan be nje le ba wa ka die nu awon aisan to se pe oke se mo pe ba se nso yin a le ni ele ko le ni a efori e ko si lara awon aisan to ma ran nu tan ninu ebi e le so wi pe oke o boya ka so pe eje riru ko si lara e iru awon irufe aisan wo gangan ni o je aisan to se wi pe o ma ran ninu ebi
0: loto yi to wopo ju ta ma koko menuba oni high blood pressure ta npe ni hypertension iyen wa lara awon aisan ti awon eyan ma jogun ni inu idile won to pe lati iran si iran won ma jogun e ikan na tu wa ta npe ni diabetes mellitus iyan na common daada o wa lara awon aisan yen ta npe ni ito sugar o wa lara awon aisan ti iyan ma jogun ni ile o to ma wa nu molebi koda ikan ta npe ni albinism albino eyan ma won eyan ma ku to ma funfun ta won ton ni dudu awon eyan dudu lele a ma ni kini kan ta npe ni melanin tawon eyan o pe tawon oni o ma ran ni family mi ama albinism la ma pe iyan na wa lara isan ti o condition to ma njogun ni ile another common one again o ni isan kan ta npe ni schizophrenia iyan arun inu opolo niyan schizophrenia iyan na wa o ma njogun yen ikan na wa ta npe ni bipolar disease or bipolar affective disease iyan na aisan inu opolo niyan na awon eyan ma njogun e ni inu le atun la awon kan to je pe o te nse awon aisan be yen iru e for instance nsin awon mi ma ni kan ta npe ni rheumatism or rheumatic diseases awon autoimmune diseases bi rheumatic heart disease rheumatic osteoarthritis osteoarthritis pe o ti wa di rheumatoid arthritis yen rheumatoid arthritis yen na awon mi ma njogun e ni idile won awon aisan oju mi na wa no short sightedness long sightedness awon mi na won jogun e ni idile won a tun le wo ta ba tun wa tun le wo aisan eyin tooth decay ma n pa aisan kan awon kan ni tooth decay pe eyin won bere si n jera o bere si n ke o bere si n baje awon mi na won jogun e ni ni idile won so awon aisan ti won jogun ni idile o po daada je ki tun menu ba kan na n pe kan ni systemic lupus erythematosus sle autoimmune disorder ni o but awon mi na won ma jogun e ni idile won so aisan be yen won wo po daada olufmanda ti laye igba kan da ba ranti ni ile yoruba wa ta wa yi a ma nse iwadi lo awon ile pe kini nkan ton ma se won le won kini awon aisan ton ma ni kini awon nkan to ye ton je kila awon ewo won tori pe for instance e ki tu daruko kan sin ni di onje gige awon kan wa to pe won ni condition kan ton pe ni lactose intolerance
1: kini je be
0: omi pe iru awon yen inu ikun won o le produce ko le analyze o digest sugar kan kan pe ni lactose lactose yen de ni inu milk la ti ma nri sugar ta ma nri inu milk a bo sai ra milk inu agolo mo damu sugar o ma dun gidi sugar to wa ni e ko se sugar lasan oruko sugar yen lactose ni awon kan wa te pe ni dile won ki mu on se on ki mu ru milk be won mu milk won mu milk at all tori pe e kun won le produce ko le synthesize lactose yi now o ma bi mo omo won mi na ma tun jogun e so ara e tun ni e aisan o je ni yen be yen
1: Hmm.
0: O pe ko se ile aisan la but awon won le process milk so e ri pe iru awon yen won ba yan muti ton ba be muti gan wa so bi pe ma fi milk si idile kan gogun ba tun ni yen be yen so in as much pe yen o se aisan la kan gidi pe o se yan ni jamba kan gidi but eni e ba lo mu o mama da ni kuro ni o mama da la mugidi so ilu awon yen sin o wa lara kan ti awon yoruba ma wa di tele pe okay ki la isan to wa ni idile won se ifupa giga ni se eje riro ni se awon ni isan opolo kokan so that awon na le fi mo ru igbese ti awon na le ma gbe o won le mo igbe aka won le proceed kan ku pa kan se igbeyawo yen ni abi kan ma dawo le lori so ara kan ton fi se I don't wish anybody by yen so awon kan ta ti menu bayi o wa lara wa isan to common ti awon eyan wa ma njogun
1: ile ta ba ti wa mo gbogbo nkan te so yi ki wa le yan le se lati fi di ewu awon arun yi won yi awon arun won yi ki le yan le se lati fi di ewu e ku
0: well e je ki bi a ki to down yen e je ki fi kan si to ma le je ki down ya easy dada jejere ta pe ni cancer yen not di arun to wopo daada ti awon eyan gbogun especially ele ta pe ni cancer of the cervix cancer of the breast cancer of the prostate meteta yen o wa lara awon kan ta awon eyan gbogun gidigidi bayi elomi idile won won gbogun moto ri won gbogun ile aisan yen gerege ni now ki wa fi wa dahun ibere yen looto awon aisan yi awon kan nu won ko si kan te fe se o wa nu eje nle won be ni ko ye pe ologun te le lo te fi le treat e ko lo rawo rawo bi kini kan sugbon won wa be ni pe eni to ba ti mo pe ohun ni awon pupo nu awon kan nu awon aisan ta ti daruko yi o ni awon igbese ati awon imoran to ma lo to ni je ki either ko tete mu ko tete han lara e abi koda gan o tun le ba dekun e patapata e je ki lo cancer ti mo daruko lo gbe yen nisin bayi ta ba wo cancer of the breast jejere omu ta ba wo dada imo ati ri pe o ni awon kini kan ta ma pe ni marker awon apere kan to ma nse sinu eje ta fi ma da mo pe alaye ti wonu ara yi abo fe bere si da ise oro si eni lara a ma pe kini e ni breast cancer antigens or breast cancer antigen ma pe ni BRCA 1 and BRCA 2
1: okay
0: oruko one yen now ta ba ti ri BRCA 1 and 2 yi ninu eje eyan especially obirin ati mo pe ah eni yi ti fe ma ni apere breast cancer real now ton ba le and ton ba no te si ma mo tori pe eni e lo se ayewo ni o mo so pe ibi to ti bere ni eni e ti mo pe o wa nu ile won a do ma se ayewo ni ore kore so ton ba ti wa determine pe o ti ni kini ara moran ton le se fun ni pe kon yo omu mejeji kuro ton ba ti yo kuro won wa ba construct won oni plastic surgery ton ba se ton ma ba kon I mean mi o fe lo kon kon o ma ba to won ba se omu mi sibe
1: okay oni
0: se omu da ti o but won a to je bi pe excuse me a to je bi pe awon en to ba wo lato kan te ni mo koda gan a ti wo ran jina pe ah omo lo pe de leyi ko de ni mo pe won construct e ni ko di e wa ni e ku koda won ba se te pe ewe gan a tu kun si ni pe pokunrin gan ma wo gan gogo bi a ma gbon ni be ni won le ba tun yen to iyen wa but kini igbese ta se yen ki lo ma se be yen ton se yo braka ton se yo awon mu meji yen ati dina breast cancer ni ara yin yen.
1: Okay.
0: So o yo yen sin yi ati bere si de na breast cancer eni e oni ni breast cancer yen mo yen ti kuro nbe se mo pe ati di ona breast cancer ni
1: be ni
0: o bi pe eni oni breast cancer yen mo yen ti kuro now fun ti prostate abi ti cervix awon ayewo wa ton se o la awon ayewo ta ton se iru ti cervix nsin o ni ayewo kan ta pe ni pap smear so won a lo se o a ma so pa obirin to ba ti balaga to ti to lo le oko won a ma ni kan lo se pap smear pe ton ba ti pap smear won ba won wo cervix won won ba won se aisan to nko si cervical cancer so wa nbe ton ba ti yewo ton ba te ri nbe won a tete gbe igbese won a foni treatment to pe won a ba se treatment to pe won a ta fi le kokoro yen kuro won le to foni time lati pada wa lati tuwo ton ma confirm pe kokoro yen ti lo patapata o ba le di treat e be yen o tu ti de na cervical cancer ni yen ti prostate cancer na ko ti be yato na o na o ni test ton ma se fun o na to wa lo wo prostate antigen PSA won ba ti wo won ba di pe ah kini ti wa nbe o ki la fe se won le yo kini prostate inu ti okunrin won ba ti yo kuro ati ti de na cancer ti okunrin ta pe ni prostate cancer iyan ti ara igbese kan niyan now right pe iru en to ni high blood pressure si ta ti ri pe high blood pressure wa ni mo lebi won iyan na ni igbese ton ma gbe iru en ni lati mo pe oúnjẹ oníyọ̀ o gbúdọ̀ ti kú dáadáa o ti mọ̀ pé òun oúnjẹ tán dín aṣáre dín adíá ni o máa dínkù oúnjẹ tẹ́ pé a fi yọ ẹ̀ tá à ń pè ní fast food aṣáre lọ́ra kan ní fast food ìyẹn máa dínkù òun náà mọ̀ pé o gbúdọ̀ fúnra òun gbúdọ̀ ṣe exercise dáadáa ó dẹ̀ máa sinmi dáadáa tó bá ti ń ṣe yẹn òun náà dẹ̀ lọ máa lọ fún check-up ní gbogbo ìgbà wọ́n lè máa ba monitor blood pressure o na tin dey na high blood pressure ni en je pe diabetes wa ni idile won o na ti mo pe o like ko na ni problem pelu control sugar so number 1 exercise ati koko bere na
1: so te o ba n exercise o ma n di sugar ara ku okay
0: be ni pelu pe exercise ta se yen nkan meji lo nse one o ma je ki muscle to wa awon muscle ara wa o ma je kon le lo awon sugar yen o ma jo danu ise ara nse ise to ma koko se ni a jo sugar danu so sugar yen a lole ikini ikeji ni pe exercise ma stimulate eroja kan ta n pe ni insulin ninu ara o ma je ki awon muscle yen ri insulin yen lo dada ton ba de ti ri insulin lo dada o ma ko sugar yen kuro
1: okay
0: so yen igbese kini igbese keji ni pe a le sise lori ounje to nje won ti se diet plan fun ohun naa de lo ma mojuto sugar inu ara eni to ba to pe arun opolo na po ni to wa ni ile won the same measure a lo iwosan won a lo yewo won a ṣayewo fun to ba le to pe won ma need lati fun ni awon ogun lati beginning iyen wa to je pe le to je pe won ma fun ni cancel ni elomi o mo to yin handu oro nkan buruku sele won a la mole fun to ba de sele bayi wahala de niyen lagbaja result na reti o ma fail gbugbe lo ma fail F9 lo ma ni kole wahala o ti le da wahala se lomi to pe aisan opolo bere niyen so ko si gbugbo aisan opolo ta ba ri ni pe won mogbo abo o sogo owo to backfire iro
1: ni je shock
0: shock lo fa te lomi to pe ko le handle o de possible o ti ni ninu iran won to manifest tele abi personality e gan naturally gan ti n gbe sumo so ara igbese ta gbe yi ta san si o wa lara kan ti awon eyan le ton le gbe ton le fi di ku ton le fi di chances e aisan yi o le ma stop e patapata ṣùgbọ́n ó máa di kò ní ara ti wọn àwọn náà lè wá pass information náà fún ọmọ ti wọn tọ́fin máa yí nìyẹn tó bá dẹ̀ pé tán ti ń tọ́jọ́ pé gbogbo wọn gbégbèsè lé ó possible gan kí àìsàn yẹn kúrò nínú ìran wọn náà padà.
1: ẹ lọ́sọ̀tọ́wọ́lé ẹ jẹ́ kí n yàbá díẹ̀.

0: e ba mi yo kuro se won ma nse be akoko elekeje se o nipa replacement e pe ton ba ti yo won a se mi si e je ka wo breast enlargement ta won bin ma nse nsin BBL ta mo ton se le ati ton se si omu te lo ma fe o won fe ko mo won o duro o won fe ko po o won fe ko kuru unje iru iun kan bayi eyan wa le yo pe e kuku yo I to ba wa e yo follow come efi to man duro da down efi yun si abi ele yi o ni se pelu the enlargement ta won obirin ma se
1: e se olotu e je ki ko bu question kini ikan to wa be ni pe one a to yo mu ele anybody le lo up to bone fe yo but kan to yo the first thing ni pe ki la n wa nbe a n wa pe a fe screen out si jejere omu ni kan to gbe wa lo be the first place ni a wa ni ta ba ti wa ri pe a ti ri awon antigen kan awon marker kan abi awon apere kan mo de daruko won BRCA BRCA BRCA 1 and 2 ta ba ti ri awon apere yi pe kini ida ko tin bere niyan because ko ta ba to ba sinu eje o mi pe ko si bere niyan but ta ba ti ri o mi pe o tin le foundation o tin gbe le foundation fun jejere ko ti di jejere o but o tin gbe foundation le die
0: je te ba ti ri kini o ma te nkan to ma tele re
1: ko ma te tele niyan so ta ba ti ri lo yen abe lo mi gan lump lasan lo ma ni elomi lump lo ma ri nti elomi o le ma ni lump but o ti ma ni kini BRCA 1 and 2 tun mo so yi ta ba ti wa re ele to se ju to ari pe o wa most effective ni ko okay since e pe BRCA 1 and 2 inu omo na lo ti bere ohun de lo ma papa di jejere e je ka ku yo kuro nbe patapata ta ba ti yo omu kuro o mi pe a ni ri BRCA 1 and 2 mo o de mi pe ko le develop di breast cancer mo tori breast gan si be mo abi omu ye kuro ayen ati yo ati dena breast cancer ni but ta ba wa yo kuro ba la fe mo po omo ge lo nduro waju wa ba la yo mo pe ah omo lo omo to san lele to wa waju wa ohun lo bi oro pe a fe wa lo se nkan ta pe ni reconstruction breast reconstruction yen ti mu mi lo question number 2 die die so ni breast reconstruction ki la fe se ni breast reconstruction ati yo to wa nbe patapata ati yo gbogbo bi to ni milk tin jade ati yo gbogbo ora be a se wa construct e debi pe a ko a le wa ko silicone sinu e iyen wa lara nkan ta fin tafton fin se
0: to fin se gbogbo ki waju ga keyin o yo bombo okay
1: a le wa ko sinu e ta fi ma to si size ta fe koda gan bi ta ma se de a tun ba reconstruct gbogbo ori omu ta pe ni nipu a ma to ma fine ti inu eni e gan ma dun to ko o fe ba ri
0: a da ju original lo
1: koda a fe ni ah ko to ko mo ba ti yo kini gan ti pe be ni iyen la pe ni breast reconstruction
0: okay
1: bu ta ba wa se leyi the only downside be ni pe eni o le fun omo ni omu mo
0: okay eyan le fi reconstruction e fun omo lomu mo
1: tori pe ati yo gugu eroja to fi produce ibu ati yo kokoro pe patapata
0: okay
1: ta ba ri eni ti won yo omu e te ba ri aya e ma se pelebe bi tokunrin ni so but ah te ki oju ma ti ko ma lo ni o ma ni image a ma feel pe ah mi o pe ni obirin mo on a fi se breast reconstruction fun iru awon yen now the other one to ran ra ra o ni gboro si ni pe awon kan wo pe omo yi o ko represent mi to
0: eh eh ko duro
1: ko duro to o ye ko wa attention every now and then a wa fe lo se breast augmentation
0: okay
1: look ni e je ka fun ni support o duro dada elomi de wo pe ah ele to lohun fun mi bo da pe o be a ngba yen olohun o ti wa ni pe to so pe o ti re
0: so ti fe jogo to ngba na
1: o be jogo e ja ba fi die si kekere yen ti to ko sa ni kan elomi de wo pe ah ki lo gbe o ye le to ye kini o ye ko to bi ori malu na ele to wa nbe yi o tu e je ka ba kun iyen la wa lo se breast augmentation ki no de ma se fun o wa la omu yen wọ́n wá ṣẹ̀ wá kó silicone sínú ẹ̀ wọ́n á tò sínú ẹ̀ tó fi máa wá gbé dúró tá a fi tóbi ìyẹn ìkíní the second thing tó máa ṣe ni pé wọ́n wá sọ àwọn iṣan tó gbé ọmú yẹn dání dáadáa wọ́n á fà sẹ́yìn tó yẹ pé a wá dúró tó yẹ pé tẹ́ni ẹ bá dúró táwọn bá ń kọjá báyìí kódà ó lè máa fa accident lójú ọ̀nà nígbà táwọn ọkùnrin bá ń wò ìyẹn ni best augmentation pé a bá túnṣe kó dúró dáadáa.

0: ti wo gbo npe awon temi ti wo menu e wa ti ga so lo ga so bo o gboro aye ntori pe won mo po ti ma bere si ni jesa me ngwe
1: bagola
0: o gede mo po ti ma bere si ni gboju owo wa ni baba yen ti tun be ola e baba yen ti tun be leye ma si awon ka ni awon buruku o ju ti de Marudini Adota 45 minutes ona la ni lori eto ele to tumo si pe a se papa pa ni eyo omo lojo bi ninu irin ajo osu keje gbogbo yen ma nowo yin oke o awon kan tin fi ateranse sowo si mi ko to di pe mo ga te eto ba kan na eji e ba ti ni number yen lowo e mo le fun yin bayi ke te ateranse text message sms o la won kan pe 0916 9500 436 0916 9500 436 iyan le ro bani soro to wa pa bi te le fi ateranse sowo si 0916 9500 436 eyan ma fi a text message eje ko ma wole loglogo eje ko ma wole logbon logbon o da awon kan ti wo pe tani dugbo mo bi ka kinu ba buju Akani ko yin ture olode soyan omo ba ti salon be leye maisi awon temi ti won gbon pa awon temi ti won donja si awon temi ti won ti jensewu ti o sewu fun awon temi to je wi pe won bobo skibo won de mo bo se lo gboro aye won ti mo pe ayode ja yola oni nbe lapa be

0: Hello, somebody.
1: That's
0: him. Oh, mami, yala lu barika. Oh, ya bebo. Bebo. Okay, the budget. Ami ashe Olorun mami e mo pe awa kede ti lo se kode
1: awa na ri ninu oyin
0: e ke de ba ti kode le ko mo ta na de eh
1: eni ka so pe
0: baba fe mo loju arinu
1: oye lanu
0: oju ma peregede
1: e ma je lo
0: e ma je tinu eyin e seun kan awon bi one love awon bi minister information ori afefe peacemaker
2: Ami o
0: ago nko npapa marafa
2: Hello
0: la lo tun bembe kan kan kini Hello Sambo
1: e ku eto ko ni baje ti
0: e tun mu lojo mi eni dati e mo ni ke ko ku le ko mu ai tori pe n fe ko daba mo fa won temi o je je ni e loju o ba ti lofi online aje ya sin fa ku se se be Hello somebody
1: Yatema.
0: Oye gbebun.
1: Oruko mi na n ba se dagba.
0: Eh.
1: Latoke banke. Eh. Tata be.
0: Eh lefa.
1: Gbebe.
0: Pe gbe.

0: sago sago lo lo sa ko je olohun wole mi sa to n da mi lohun je mi ni won wa kabiyesi olohun aha ope bitire ojo ni mi mi o be de kan so ta eji were were mo de o wa ju won gboro da gboro si asia yes ke agbolohun bolaya bi ara mulenu mulete bi eya jatare ope biti mo de di sonayo esa kolobere ala ni gbogbo pere soro mo de bi se mi ele nbe o ku le eske
1: eje un omo abi ko ja mi o
0: eske e ti mo pe ku olare to ba ni si atekuru atakarale bayi na ni tori sale a fi lasa ko mo lo bi agbode mo de mo wolu de ele nbe un be yen ba wo te ko ta kara bi eni pe oni yonu ni mo kiyan ele nbe bo ni gbogbo e bo loju ojo lodo tiyin aha e ma gbadun so.

yẹn wa lu weta pa ni jejo bisobia o ba degbo aso ni ose to koja bisobia o ba degbo aha opolopo pe wole sugbe je kan gba ipe bi ayo meji pere e je gba ipe meji pere ni won gba won fi sojo opole a wa lo sori owe to ni gan ni tarata ba koko ba gba wa bisobia o ba degbo 0913655692 opolopo yen lo so ni je ni ose to koja ijejo na ni bisobia o ba degbo o ya e pari re e je won eyan meji pere ki won fi pari owe fun to ni e lo ko yin bole tin pe wa o e kuro le o hello e ti wa nbe o ko yin won ti ko be lo be lo wole o hello o ko yin bole tin pe a o hello ah hello mi lo to jawo emi ko o ah o da je I know e gbe ni jawo bisobia o bla degbo ose to koja lo ye ka ti pari owe o e ba binu ise po lo waju wa lose to koja ri pari sugbon lo ni a pari re ka le mu to mi gan ta fe so foto ni e lo ko yin o bo le tin pe wa o ah eh o da bi pe kini owo fe mu yes o eh awon engineer o ba wa si yo mu yes eh ko fe mu yes sugbon wo ba wa si to mu yes e je n gba bi wole mo se n babo na ni mo wa lori eto

0: bo se n babo na ni eje we ni wa nbina mo fe wo eyan meji pere na mo fe wo ni ati bi ti mo wa yi elo ko yin bo le tin pe we kuro le o
1: elo
0: e kuro le o o ko yin
1: elo lati arando
0: ni lati arando ilu wo ni arando wa
1: elo
0: ati arando ni ilu wo ni yen arando
1: won ti o
2: se je je nso yin pe
0: ah e oda e pe pada e pe pada oh 9136556952 na loju opo te le fi pe wa se mo fe pari owe yen ka to moto ni sugbon ta ba pari yen ale moto ni eh bo ba je pe to ni na la wa fi le ta wa mu ti jejo a mu kan no mejeji ni o a mu kan sugbon owe won fe ke pari e bi so bi a o pa degbo e pari owe won aha e wa pe lori eto yi awon eje we ni wa nbi na e lo ko yin bo le tin pe wa o hello eh oda e to mo 0913655 abi ke lo soju opo to je ti itakun ti whatsapp le se wa na e le fi ateranse yin sowo ni abe on lori 0913655864 e le gba be na wole eh loju opo na e le gba be wole taba ni awo na ke mu lati abe on apo yaragbara ku lo ni e ku eji wale wale igbo to ba rode itura ni yo tu wa lara logo to long atura na ni nse gbogbo ara ni o tu lara oda eja se be ka ku lo tarata sori to ni ka fi leyun le eja mo ti jejo ta mu ti jejo un eja mu elo ta lo wa me o ko yi bule tin pe wa o elo
1: si so bi an ba degbo olugabe la ke si
0: ki lo ko yin bule tin pe wa
1: le afa suleman lati lori
0: eh ki le pe bi so bi o ba degbo
1: olugabe la ke si
0: olugambe
1: eh
0: kini yo ba pelu olugambe
1: ah je ti ma wi na nu
0: ah mani wasi ma wi na nu akoko na olugambe te wi na e ti e koko gba e wa so pe bo se tun ma wi na nu ah enikan lo si ko wu me kin gbe yo kan si ko to ri pe won lo si won te waju tori ti mo gbe wa lodi oto to ni owe to ni owe oto ni o e mo pe bu we mo bu ogoro la mari logun olohun ni bu wa agbo lagbara olohun lagbara olohun eh e mo pe mi emi tin te nironu nironu ko bo mo se wa yi e je won enikan to wa bi na elo ko yin bu le tin pe ha o
1: elo
0: o ko yin e kuro le o
1: olale kan
0: lati arando ilu wo nibo ni arando wa
1: wara
0: okay oya eh olugambe eh won ni bi so bi o ba debu ta la e pare owe
1: olugambe la kesi
0: olu
1: gambe
0: olugambe
1: eh
0: ta de won kina pelu olugambe
1: olugambe gan olugambe
0: eh awon kan so fun yin labele na si igba
1: ara
0: eh mo olugambe
1: Nene.
0: Eje npolo oja tin ba de leka ipolo oja yin sara yelugambe fun yin. Ba so a wa te waju lori eto. Mo kin yen lebe ku kale. Ibi te yin na ti lanfani aturo fe lati ma gbo wa.
3: Construction company ile ise ton so gbedi gas. Oda ki kole kole omo file sofo nitori pa fe gbe sokewe e pa tu wa gbe sokewe na tan ti oju 3 feet by 3 feet by 3 feet lo iyan fife gigun ati jijin e pogun be pogbon te nlo e ni ko fodidi ogun odun sogbon odun eroja powder jester ti wa nsale re ti wa se construction company ti ba yin ko si e tun le mo ri gas mo nbe te mo fi dana nu le lati pase eroja biogas one sec construction company lo menu e daju gbaja le ise to ti dilu mo nkan laarin igboro ile bele jale lo lori ile eleyin lati fi gbe sokewe e wa gbo o eyi te nsin mo lu ateran si loloko ojo kan e ma je ki da mo bi te da igbonse mo lu ta die abi terrace yoku si o mu yin mo one sec construction company limited ma ba yin se ba gas lati pase sokewe igbalode ibe ni gbonse nko si yo mo da si e si bere si ni pese gas latari imo ero igbalode ti one sec construction company gbe wa ni o ibi kibi te ba wa e pe one sec construction company limited sori ero 0806223 0557 tabi ke kan si number 68 second gate timoraba garage lorin one sec construction company limited ile ise to so gbonse di Gassi.
4: Fedobin Ion and care. Be good for your body, yeah, you, yeah.
5: Oh, yes. Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

lórí ètò fún ti rọlẹ ètò ní lórí ètò hun ta pe ni adele bara ni kori akoya ibi o na lawa e je hun se bayi ose to koja tori pe tose to koja yi o ye ka ti mo lose to koja sugbon akan mu o kan wole tori pe araye pare lose to koja oni oto ni ta fe mu jade fe yin ara le to ye keyin na o tun gbadun daada eleyi ta tun mu wa fun yin ko tori pe atun mu awon wo yete ni amọ saju eleyin o iyawo re mi kan lo pe mi hello hello opa mi ti hello hello daddy mo ni a ta daddy re hello opa mi ti hello oko mi ni o oran oko mi ni mo fe so bra oko re bo oran oko mi ni o every time oko mi eh eh le gbagbo opa mi ti eh le gbagbo o Olorun ni Olorun ri mi ti ma paro mo ko mi ti ma paro mo ko mi ti ma paro mo ko mi e ko de ngun mi bra won ma soko won ma soko lori phone ko call mi eh o da o ko mi ni o ko mi ni o ko bra e wo ki lo soko re ah eh wo la wa ki lo soko re gana every time ko ma pray silent ni oko mi o ki gbadura ko gbo soke lai lai oko mi ma wa gbadura ni ida adura ija ida keje lo ko mi ma ngba o era koko mi ki gbadura ko paru e le gbo toko mi so to ba gbadura o boyo ti en gbadura ni pe kolo ba o pese yawo keji ni ati e mo o boyo fe ba awon keta ikerin ni amo o boyo ba yawo o fe lale ngboro ni mi mo ko mi ma wa gbadura silently mo ni eyin obirin eyin obe oko re gbadura adura ida keje silent prayer ni ma gba gogo o ti wa mo se gba en gbadura fun yawo mi ni o fe fe lo mi le mi ni o around for me o mo ti fi lala o koko mi se ni ma gbadura adakeje o fe fe lo mi le mi ni o ti fi ma ba mi aye won ma se nkan o eh eh ori o ma ra se nkan ngba ti po won to yo so si so laye won wa se bayi mo ni aye that is a guguru aje allah yo pa mi ti ni ronu lone eh Inta bara wa so oro to se be to wa oke ni oro to ye ka bara wa so ni tori pe eh gbogbo kan ninu aye ta wa ye agboro mo bara wa so oro ta mo fi jira wa ka pira wa sakisi

bo se n ba kini o n bo mo ni bishop o ba degbo we popular dada le yoba e ba ri ba ti pe lo we ti wa le yoba opolopo to pe ni jejo to pe loni won ni bishop o ba degun won ni oni gambe la nke si oni gambe ko o asipa owe lo ni gambe o lo gambe la ke si be ko o olukambe ni yoba npe olukambe kodo olukambe te ri ngan won tun short e ni olukambe ko olukambe be olukambe be ni yoba npe olukambe la nke si olukambe be gan la pe ja re olukambe olukambe be ni o biso bi o gba degbo olukambe be la ke si eta ati wadi ta se ni pe baba lawo kan nile yoba ni won pe ni olukambe be o gbona daada nipa ka ma wo arun to ni se pelu sobia kokoro kan ni je kokoro arun sobia to ba ti yo kokoro on tan ama ibi to ti yo gbe ya oju be ko wa gbe ko jina to je poju be be si ni ra won wa pe ma gbe lo sodo o baba lawo olukambe be eleyi ta won lo idire opolopo ko ebi olu bi sobi o ba wa degbo ko to degbo ti a n soso be to yo kokoro tan ti o jina e ja ma gbe lo do baba lawo olukambe be la ke si bayi lo di kerekere to do wele yo ba tan pe bi sobi o ba degbo bi sobi o ba di o ba degbo olukambe la nke si olukambe abi olukambe be ni yo ba pe o e ti mu owe toni saye si ma gba mi lati sowe toni sa mo wo oju agun mo si lalejo meji eh bari ba elegusi obodo yi lata imasifu ko elegusi na obodo yi lata be yo ba ti ran si so bi opolo ni wa nku awara yi ti yi ti ola leyin wa po message sinu obe e won gbo bawo mi so nipa mi o ope bi ti o sugbo ma gborin ma gbolu a ko ojo yi aroda ojo yo tu wa la logo olohun

lò ẹ ma gbọjọ ma gborin ke to lọdọ alejo mi ekeji e je n sare soju opo le lapa bi owo eto ni yo ba mo pe ba jelubo e pari e ba ba fe jelubo abi ba jelubo e pari owe yen 0913655695 ala fi bo ni bi to sumari mi ateyin na ni eyin ara ile ajo mo se papo leni na ni

lorilede Nigeria. Awa ni West Africa, awa ni woru ale adulawo nu West Africa ni nje be. Awa ni le adulawo se wa ri be ko nikan na ko lawa atu awa ni bo. Eske atu awa ninu aye aye aye camera. Aye aye aye toto. Awa ninu aye aye aye loyun. Awa ninu aye aye aye aye ti tenant taja re ki je ke la rodo wa si wo ile. Eh aye ti never tin ja. Hey, wala of everything test. Eh, ni ronu ko bo. Aye to ye pe wa re police station mi, won fi chain, won fi chain generator mo leni. Won chain generator mo leni. Ka ma ba ji gbe ninu police station. Ah, oni a. O ba won go. O ba terere ayeye. Be gborin ye. Ba ni ko mo yibo ko bayi. Ma go. E ba mi ra bata fo ba ogo. Ni size kini lu.

0: ha bi mo se nba bo na ni yen te ba tin gbo ni ka biogas bio digesting aha ati be te tin gbo opoloko tin gbo ngboro be awon ti o ti gbo kawon o le gbo biogas bio digesting aha eja mo ki baba e ka bo si aragbare ba kawon yen wale tori akoko wa
1: mo ki awon baba wa mo ki awon iya wa mo ki omode mo ki agbalagba ile ise one sec biogas bio digester limited lo n kiyin a de ko ojo weli weli ni yi ojo yi yo tu wa lara lagbara olorun
0: ami o yo tu wa lara o le se one sec biogas bio digesting on n kiyin edakun opolopo ti gbo ki sajoji mo le ti awon eyan ni gboro ai sugbon awon kan wa to je pa won na n gbo fun gba kan won pe ewo no tun je bayi ewo tun je bayi opolopo awon wo gan le to wa fun anfani wo lo wa ni bi eto te gbe ofa won eyan
1: e se olotu gbogbo eniyan ni eto yi wa fun
0: okay
1: ati omode
0: atagba
1: agbalagba nitori wi pe nkan ta n pe ni sogbe di gasi soga di gasi ati soga di omi
0: soga di gasi
1: ati soga
0: do mi ah
1: ti wa sori eto fun toni beni awon onile tura won se awon onile adagbe won se awon oni ibi to je pe company na gbogbo won patapata
0: awon company le se gbogbo na nse
1: beni
0: aha
1: ise ta gbe wa yi ise technology ilu eyinbo ni to je pe won ese gbe ni Nigeria to de je pe ko ti si opolopo re ni inu bibaye on la fi han gbogbo eniyan pe ki won tete ma so igbe won kon ma so domi kon ma ko soka
0: awon gago to se an ko soka we
1: beni
0: aha o ti di ti gbalode baye
1: di ti gbalode
0: eh ah baba awon wo lo le ja se awon onile nikan ni abawon tenant na abi bo ni e ba nsala yi dada o
1: tenant na nja anfani re nitori wi pe ile to ba je ti tenant na a mo se sibe titi wa ni wi pe gbogbo igbe yin laarin 25 years
0: gbogbo awon ga nda won ti le
1: laarin 25 years gbogbo ga yin patapata laarin 25 years ni ba ga eyo kan ninu soka we yin nkan ta tun wa ma nse ni wi pe ko kin gba aye rara ko de ki tun je ko kin se wi pe won janu sokawe leni won lo nwa won ti o yo rara o komode janu sokawe eleyi fun rara re ni o jade nitori pe kini ko si gbe yo kan be 3 feet na si ni gbogbo jijin re
0: pe be se gbe fa won boya ni new site awon to wa ni new site ni aba won to ti n gbele ara won na boya won na fe so dis igba lode se aye wa fa won to ti n lo tele ko se all the so dis igba lode
1: awon to nlo ti gba ti o nlo
0: ti tele yato awon to wa ni site o
1: awon yen a ma n pare ni nitori wi pe
0: kini
1: iyen ti ma n tobi ju o ma n gba odidi bi space bi
0: aye
1: yara kan o ma n gba odidi aye yara kan bi yen ba ni ru aye yara kan nu le o to se nkan to po ile adiye o to se bi to je pe awon omode gan ti bi bakoni te pa awon omode gan ti sere
0: ta ti le sere
1: be ni sugbon be ba ri aye kekere legbe leyin ti o ju bi 4 feet lo kilode gbogbo igbe yin patapata laarin 5 10 15 20
0: gbogbo awon anda won ti le one te n se awon gown ni
1: be ni gbogbo ga yin patapata to ba ti fe nu so Boko Haram to wa nu e bayi gbogbo e ni odo mi
0: ti o gbe danu ti odo mi
1: be ni Boko Haram ni Boko Haram le gan
0: o da eto te wa gbe lowo yin se ese bere re ni bo ni nje eto yi te ba bere re bopoloko ba pe nje lawon osise to lati le ikoju awon opolopo yin tan ba bi
1: sir a ni osise to awa na ni egbe
0: aha
1: pe a ma se so gbogbo apatapata
0: te jo si asepo ajosepo
1: wa iwe idani loju to pe ni tawon ile yinbo pe ni certificate gbogbo e wa to ye pe o ku gbogbo apo to ye pe ta ba ti fe sise ki n pe ara ata a mo pe ra wa ni ko wa labuja ko wa ni eko ko wa ni bikan a mo
0: te jo sise papo
1: to ma sise papo ni pe team of engineers ni wa godo yora wa le ta ba ti fe sise
0: o da iru awon eyan wo gan le ni lo fe to yi baba e ja jo wo awon eyan wo gangan ati pe elomi wa yo ni a mo de ti wa sanwo mo ti koda ere ti won gbe gan won ti won gbe lowo bi oro yen ni e pare e to ti yin se lona ti oji se aiji se ko lawon ife ti kankan ti o fa fa won ti won gbe le o e ja jo wo
1: e se olotu iru nkan te bere yi mo ni fe re pupo nitori wi pe kini awon yen ma ro wi pe bawo ni nkan 3 feet ati 4 feet bawo ni o se gba gbogbo nu le kan to je pe ko si ni kun e ja so to fun yin o be ba dan o lo bi yo kere o eh le ba igbe yo kan nitori pe nkan ta wo fi sinu re after yen Boko Haram to wa nu re lasan Boko Haram yen lo ma je
0: awon idawo ti le yen awon
1: because awon ki loruko awon bi hostel awon hostel awon ile ise nila nila iru won ba yen awon na lo need eju nitori pe kini ibi to ye pe won ba ibi to ye pe won agbe to ye pe yo je to ye pe yo wa den just awon yen to ye pe moto won le gbe fe gbe moto si be to ye pe aye o to bi ninu ibi to won
0: ibi
1: to gbe si to fe gbe si to ye pe ori ibe na won need lati concrete e lati le dada nitori pe won fe gbe generator si be e na pe ibi ti generator ba tin vibrate o lagbara nitori pe generator gan funra re gan
0: o na lagbara
1: funra re so iru nkan ba yen ta ba ora ri aye kekere ni odun won ti oju be 4 feet lo 4 by 3 feet eyan kan o ti dobe fun won gbogbo igbe won patapata ko te tun wa ko lo tun wa ba won se ko tun wa ni bi drainage gidi ni ta to pe mi ngba lo ah a kan ra pass yes be ni to pe ko si because ko ki sin ayan ko e se dun e le gboponrun e le gbopo se nkan kan ti o da gbogbo igbe patapata ni o mo so
0: ohun la won ile gbogbo gbogbo awon idawo ti le npata ni o mo gba bomi lo
1: gbogbo ga patapata ni o mo gba bomi lo so iru nkan ba yen la won leyin bo mo so di omi onu mo so di omi
0: pe igbese ilana ti gba lode ni te gbe o fa won ra lu bayi lati le mo so gado mi fa won eyan ah oda awon eyan wo lo le lo sawon tin gbele bungalow ni awon tin gbele abi iru awon le wo lo le lo abi gbogbo le na lo le lo ti ba nlo salanga
1: be ni olotu e se gbogbo le lo le lo sugbon ikan tun wa wa tan pe ni biogas
0: e ba nsalaye e baba
1: biogas yen ni o ma nso gbogbo igbe gbogbo onje ajeku igbe malu igbe eyan igbe
0: agba won andawo tile ase ga
1: patapata ta n fi se ga to je pe toko ati tile atonje ajeku o lo ma so di gas idana tawon yen ma nlo fi dana won ma fi se jeni won ma nlo fun moto gbogbo nkan ti won lo gas fun patapata o ni won ma so gas yi lo won ma fi gas yi lo
0: gbogbo e ni won lo fun ah oda ehin se ese de silu lo ni awon ibo office yin wa ni lo ran ka te kokko mo leyun na ba yan ma fe kan si yin boya ibo office wa ka ko address na ka to te waju mi ta bade
1: shop wa ni inu maraba garage shop 68 te ba ti oko de first gate maraba ninu maraba garage shop
0: ninu maraba garage gagagaga
1: te ba ti eh sogbe diga te ti so pe sogbe domi abi e ti bere one sec biogas bio digester limited won ju yodo wa fun wa fun yin odun ni wa nbe aisha imo foloko gbogbo won patapata lo mo wa ninu beun nitori pe kini ke sise elekini ke sise elekarun ta ti se kakiri fa won yen ninu lubi
0: pe ta won ya ti mo yin pe ero o eleyi awon eleyi won ti wa nlo a ti da won mo won yato si eni tin poro tan ni abi tin se wa seyin e ja wo bayi baba beyan ba wa fe wa se isin ti o wa na yan lo pupo ju mi en ba fe se leyi toro poro mo won mo beru pe se isin pe te ba fe se leyi lona ti gba lode ah ko ba ye powo re gan tun wa won ju eleyi ta won lo ni lana ti tele lo e ba nsalaye e ba yan na na e baba o
1: owo re o po o but nkan kan to wa ni be ni pe o depend lori ibi ti won ba fe se si
0: iru bi te fe se si bo gbe abo se jina si abi
1: to ba apart from to se jina si ti le yen se tobi to nitori pe ti le ba se tobi to o na la se mo ye nkan ta se sibe a kan le so pe nitori wi pe won lo ile iyagbe bi ma marun mejo si mewa ka so pe eyo kan la fe se fun won space e to ye pe o ye ko take o le mo take ju space ta to ye pe a fe lo lo which is aye to ye pe a fe lo na sugbon o le je pe ibe yen o le je pe bi meji abi eyo abi meta ni o gba nitori pe kini ki ki ile iyagbe ta se yi ko ma le ba tete collapse nitori o ma need
0: ko mo ba tete dawo lule
1: o da tete dawo lule nitori pe o ma need ibi to pe ategun o ti ma wo be daada ategun yen ibe ori ibe lategun ti ma ngba jade to pe o ma ngba gbogbo orun kuro ninu ile igbe yen so ibe o depend lori ibi to ma fe se
0: ero ibe ta ba se ni o determine ni o pinu pe to ba se sere o
1: ma se
0: oda baba e ba mi koko ti e fi number yin sita na ke to ko to ri pe mo bere mi to tele e ba nko fi number yin ta le pin si leyin eto baba se ko abi se leyin eto won le pin abi won o lanfani ati pin yin gba won le pin yin ati pe ago melo le ma nsi keto to pe number ago melo ni office yin ma nsi
1: office wa ma nsi ni ago mejo titi di ago merin ni gbogbo ojo monday titi di saturday
0: monday to saturday
1: be ni office wa ma nsi ni ago mejo titi di ago merin to ba ti di ojo sunday awa okin wa si ibise be ni
0: to number wo le pin se ja te kokomo nakin to te waju ibere mi lodo yin baba
1: Number to one liquid was C. O na ni 080 60 62 23 05 57 57
0: Etomo
1: 080 60 62 23 05 57 57
0: Oda, eban daru kole sanyi gana, eban kwa daru kole sanyi le kwenkate bolate no yin ganga
1: fura wa. Shulutu, ili ishe wani One Sec Biogas Biodigester Limited.
0: One Sec Biogas Biodigester Limited.
1: Beni.
0: Oda, le, kasi eni, ele yojni sekwe lu, wani sekba lu, dite ko wale kwe tou, lona gbalode o boyo dipo ta ma fin pe anko salanga anko wa leyin awon ona igbalode ti wa teyan le fi ko ti o je roran faralu sele yi o lewo
1: awon a o ti e kin ko gbe nkan ta ma se to se je 4 feet by 3 feet yes sir laarin a ma fun won ni guarantee laarin odun marun pe e kokko lo wo soka we yin to se kere tohun te se ro pe ko jo yin lojun e kokko lo si egbe kan o te ba gba igbe nibe e wa gba half owo yin pada
0: nitori owo te se wa gba
1: ni e wa
0: gba o lawon ero te yo da si ti o gba gbogbo e ti o do mi
1: ti o so do mi loju eyan fi n gba be ni eyan fi n gba ni aba won e ma so
0: emi o gbo yo ba de e owe wa pa so lori eto na o fe bi e fa won ara ile ni
1: nkan to da loju ni bi pe ise to ta wa mo dada ni ke se bi nikan lati se nitori pe atun ni office ni Ibadan na beni a de se pari so many projects ni Ibadan ni a se pari awon se to lagbara gan to je pe o take wa bi almost like 2 months to je pe gbogbo awon team gan need lati lo ma nlogun
0: beyan ba wa pe yin sir boya ti se nu lorin fun apere ni o boya won pe yin lati awon ilu to jina se nu lorin abi lati awon ipinle mi se nu lorin se ready lati se pelu won na
1: lagbara olohun beni
0: are ko se be ta ti pe yin
1: ti bi to ti pe wa lorilede Nigeria okende
0: tori e
1: lo koja bo se kaduna bo se bi to tin jiyan gbe to ba sa je pe be sick
0: o won te ni jiyan gbe won ni je be na
1: gbe gbe bo se bi to ba sa ti sick o to ba ti need wa sa ko si bi ta wa oke nlo nitori pe kini
0: beye ba fe se le yo to bi ojo melu sa be ba fe se pelu
1: ise ti wa ta ni pe digester ni won fe se which is sogbe di omi iyen ti e o man take bi just 5 days
0: bi ojo marun
1: pe awa la pe en ti ogbe awa la pe awa la ra gugu iruja ti won lo lati okede le won ni fowo kan kankan ke se pe
0: won apo jade yo ma run yo ma se
1: kini kan fun rayin e lo ra pipe e lo awa la se gugu e lati ese me dopin
0: o da baba ojo ti lo e ja mu number le kan se ati address ile se ka ma fi se lo ko e number le kan se
1: 080 60 62 23 05 57
0: Etomo
1: 080 60 62 23 05 57 Beni.
0: Oda ka to ma lo ni soki
1: o ni to ba tun ya nigba to ba di eto to nbo a so igba ta fe ma gba awon eyan to ba fe ko to ba fe
0: mo nipa ise yi
1: a so fun gbogbo eniyan
0: pe awon eyan o mo awon to ba fe join ta fe darapo
1: to ba fe join to fe mo nipa re to fe ko
0: se to fe ko nipa re
1: to fe ko nipa re beni a so ojo ti
0: won lafani ati yoju ibi ti won ti pade
1: registration o bere
0: to
1: fun gbogbo eniyan
0: e ba da ko yin ile ise yin lekan si
1: oruko ti temi ni Oluwa Tomilayo Joseph Oluyemi Oludari Oludari abi CEO One Sec Biogas Biodigester Limited to kale si ilu Ilorin ni bibai ninu shop 68 Maraba Garage
0: to adupe lowo yin e jabo feleyun na se lo lori eto ta pe ni adelebarin kori akoya ibi alejomi elekeje na na jamo lo titi gba ta ma pade anu ati re olohun ko ni fi wale o o de igba kan na o adupe ma pe sori number ti won fi lede hun e ma pe lati sin lo anu olohun yo wa pelu wa

e kaabo pada e seun te yi kuro nbe iroyin agbaye na e kun rere re re ariwo te mo agbora niye ni o bele oninu legbemo asoju sofe ile wa loni gege bi awon asofe na se ntako ara won latori abaka tin bere wipe ki are Bola Tinubu ki o yoju sinu ile ohun lati wa se alaye erede ti owo ko fi jade olori ise akose constituency project aba ohun ele ti omo ile ohun kan Alex Mascot ti o se agbateru re oni oro are lati farahan ni waju ile ohun latari bifale olori owo ti o ni se pelu awon ise akanse constituency project ohun awon asofin miran oni ohun na tun je ki o de mimo ti o si gba lero wipe ki won mu asoro ba ijoko ile ohun fun ose kan lori bi oro ohun ko se ni iyanju ogba be ni Yusuf Ngandi ti o tako abana eti o si jiyan oro wipe owo ati sise amuse awon ise akanse constituency project ni o je ojuse awon lajo ti mo awon ilese oba ile ti ko ni se o pelu are ilegbemo asofin agba ile wa loni ni won ti ko igbero kan lori ati se ise iwadi orin kenewen lori owo ti won ya soto ninu aba eto isuna ile wa Nigeria fun ile ajo kan eleti won ni o je ayederu ti o ko ran je presidential foreign intervention promotion council PFIPC aba ohun eti won se agbateru re latowo Suleiman Kawo oni o fi ikominu lede o lori bi o se jawe pe won ya owo le ninu aba eto isuna odun 2026 fun ajo ohun asofin ohun jiyan oro wipe awuye wuye lori oro

gbọdọ wo ni sakun ogba be ilegbimo asefe agba ilewa ni won ti be koyin si bi fowo si ole ti oni se pelu igbero lori atitona wadi ilana na ilese bu ifopo dangote ni won ti bere ise kiko gbigbe epo olofe intermo se petiro lo si fowon onibara won ni ipinle eko ogun ipinle rivers kaduna Data ti mo olulu ilewa Abuja ele ti won si tepelemo wi pe iye ti won iye owo ti won gbe tele oni o si wa sibe o iyun egberun kan ati naira 85 naira 1075 naira per liter ebu ifopo o ni won kede oro yi loni wi pe awon se be je ki oro iko wa fa won onibara won ele ti won ba fe ra epo petrol ele ti jala re ti o to egberun lona igba ati adota 250,000 liters to je epo petrol an je ki e je ki o di mimo pe eto ohun oni o tele ijiroro eleti o wayo ye laka oro epo robi te mo awon eni oro kan lori ati le wo sako lori iye owo ti won ta epo omoye dupo are labe egbe oselu ndc peter obi oni oti kominu lori oro eto abure saju eto idibo are odun 2027 eleti o se alaye oro wipe o sese o ko ma si laye o lati dije ni titori ohun ti o juwe bi ido orumo awon okowo ati awon eto gbogbo nigba ti nsoro ninu eto iforo wa ni lenu kan obi ni o fesun kan wipe ijoba ni won mo n koju oro dorumo awon ikan alatako gba ti bi won se nfe gumo won ti won si n dabu ona won bo tile je wipe eyi ni ko fi opin si oro ti o ni se pelu ohun gomina tele ri ni ipinle anambra na bakana ni o so afomo oro wipe o n koju opolopo ideye si lati odo awon kan ni orilede nigeria ti ti o je ki o di mimo ipe awon alatileyin ohun o na ni o je wipe awon na tun koju irufe nkan be ogagba ileko gbogbo ni se ipinle kwara abdul chima muhammed ni o ti pada fidi faraje ile eko omule o lori ati komo lupo nipa eto ikeko eleti o fida awon akeko ti won je akanda eda lojo wipe igbaye re won oni yo je koko ati wipe won o lanfani sawon ohun amayederun te mo chiche atileyin fun won lati yanju awon ipenija eleti o yojo nipa eto eyawe fawon akekun oro idaniloju ohun oni o waye lakoko ipade pelu egbe awon ti won ni ipenija opa nipa opa eyin eti o je ti eka ipinle kwara oga agba ile eko ohun je ki o di mimo wipe gomina abdurrahman abdulrazak ni o ti fowo si ilana eto eko ofe ati atileyin owo fawon akeko ti won je akanda eda ti won koju isoro lati san owo ile eko won alaga egbe awon eyan ti won ni ipenija opa eyin na Abdulaziz Mojin o gboriyin fun gomina ipinle yi ti ma igbimo alase ile eko gbogbo nise na fun ifaraji won lati le mu pe ki awon akanda eda ka won na ki won le ni ojulowo eko eti o fi imalara igbagbo re han la pe awon jejo ilana eleti o lakake lati le ri daju pe awon na ko ipa ti ojojo ninu ile eko na ajo kan eleti o ni se pelu eto ilera ice at initiative oni won ti pin awon nkan elo ti o to igba niye

0: adupe lowo Oledumare, the merciful God, our good God. Olorun to dara siwa ati e tun dupe ojo winni winni yi arodo ojo yi olorun tu wa lara bi derun ti ba ile be ni derun ba ye ni kokan to n gbo wa emi dele ba mi dele mo kin kaabo sori eto kootu mekun ni diamond radio ni bi eyin na si ti mo se wa pe ati gbo subari gidi feyin olugbo wa eyin na le ya mo pe an soro bebe nbe tori de eku ise ni be tori pe won so fun a pe igi kan o dagbo se olugbo atoluso ni mu pi program dun adupe lowo yin
1: kabiyesi baba
0: to won bi lai o wa karale
1: e kuro le o e ka san e ka le itori ko sibi tun o ti ma gbo diamond e
0: be ni international ni
1: international e je to ka gbogbo agbaye ni
0: international ni
1: ba bidile ka bidile kan ko tun me kunu lo ngori afefe elesin lai re wa bi lai traffic oya e ma ba wa kale
0: to mo ki won na ka bo wa bi light traffic olorun je a se ko nge re ati gbogbo awon ojugba re ti arode ojo e se bi pe o se won mo le die abi ki la ti pe
1: sugbon
0: ka wo kan ra ni ju kan lo awon ta mo pe program gbe aru nu ojo yin na mo la ti wa bi abi awon olugbo awon si fiti na se bayi o sugbon adupe lowo olorun to tun mu koju wa pe loni lori eto yi opolopo eniyan olorun ti ba yan na oro to loju fun nipase pe won dori afefe
1: ben
0: won wa won si ti lo e wo awon ta npe ni juice food star company ti won si e se bududu meje fun wa nipa awon mo ti won wa
1: gbo
0: kan si yanju koda awon tun fun wa ni opportunity pe eto awon a mo ba gbe lori radio to die won ku won pe gbaju gbaja radio ni to se pe bi te ba tin agunmu owo si ni polowo oja akin gan eku se o feti ati baba wa yekin olorun o mo rin lowo loni lori eto ile kan si mo ki baba wa to pe olorun gbe kan ni fun
1: tan
0: se gbe kale fun lati se atunse mutumu wa lati mu ki gbogbo nira to le ba mekunu ko bo si rogboku kan ti e mo ti e fi da mu kankan ki ohun to ba fe dabi po pakaso ko ba le je kini ko le ro somu somu bi le to deju ni bojo ba ro tan adupe baba wa aposu wa baba dada baba ladua yo mo ju yin se baba wa wo tu atun ki momo ton se pe awon dada ni won awon ni won ti won ti en je kinu baba adun ni
1: baba
0: awon
1: je ka ma ki baba wo
0: a si ri baba wo baba n sawada pelu wa ko yin o le de be yen ko tun roju koko
1: ko to kunle baba ti bere
0: awon ni
1: a le mo pa awon ni
0: awon ni aderin ko sonu ni won yo mo ju yin se o awon mo yin o si mo re koja ninu ola nla ninu bukun ohun te wa ti dana re kale ayo ni bomi pa
1: ami o
0: mo se gbadura eni kan ju ku o
1: ami o
0: o wa yo ni bayin
1: ami o
0: mo gbadura fun eni tele to loju
1: ami o
0: ibi o si ni sele si
1: ami
0: gbogbo radio diamond lanki pe yo mo dan gbirin gbirin si na ni omo ni ke omo ku ise yi e se gan adupe gan nitori gbogbo gba la nri yin te si n ba wa seto yi button yi o ba soro te fun ru mi o
1: akado ni mo wo
0: hun akado si ni mo wo yen o baba wa Alhaji Tunde Bolude eyan takun takun ni won akiti yan tan yanju bi pe won ti e ti kokolo kan to wa di radio artist ni tori won ti gbe oro kale okeni to si won ba so lowo ba ara re si n bale o won si n so to lododo folo dodo e woru yen ani gbogbo oro oro moje agbo iro ni je be o ba ti jo ti to e lo san gbangba ni gbangba lasan ni baba si so daada fun won awon na ni oje ti ri won o tori won be nbi ti won mo kan eniyan e bale e wo bi yan je onje meedogun lojumo ti okan re o ba bale yo mo jo ni o yo mo ru ni
1: eni je pa
0: ki irufo kan bale be ko ni jina si Alhaji Tunde Bolude aye ti won ni o mo tuba
1: yo
0: mo
1: ti se
0: yo mo wo ti won se ni gbogbo igba tori pe eni to ba tun telomi se olorun ni moju to oro won olorun funra re ni o moju to oro yin o loni lori eto yi awon eyan to ti wa ton si ti lo ko je ki eto yi po ta mo so si ori afefe sugbon baba wa kan wa nbi ton je Mr. Peter Ojo baba wa Peter Ojo wa ni kale lori supply of cashew ti won se bag bi mewa lona 60,000 te baba n suru eni le bayi bo ni elo ni o agba lowo baba ton baba tan ta fun won ta fun Mr. Ajibaye ni oke onigbin e ba tin lo gere gere te koja iyana gbogbo osin siwaju e kan ri won ni baba eyin na le soro wi temi demi ko si nte fe wi ni jebe eyin le wi nte o je o number 1 oruko yin ati bi te ti wa
2: oruko temi ni Mr. Peter Ojo mo wa lati Amoyo bayi ti mo wa ni Diamond FM
0: okay ki wa le wa so gan lori eto yi loni
2: e se mama inu mi tun pe mo wa ni Diamond FM leni lati so ti lati soro lori oro
0: lori kotu mekunu
2: lori kotu mekunu tori pe oro mi oro yi o tin je mi lokan o si mu mi lonu o si je nkan to nba mi ninu je lojojumo
0: oro wa ni
2: oro kasho ni ni 2024 August 2024 moko bra mi ni kasho kan won ba won ra ni so eniyan wa ko kasho yan kuro ninu apo to ra kasho yen si so kasho yen wa dudu die so mo wa so fun yin pe okay ejo ki n ba yin fi kasho yi lo awon ti o ba ti o ba ra
0: kan tete ra ko mo baje
2: ko mo baje mo si won si bu half bag of backo bag won bu fun mi fun awon ti mo ti so fun ti mo ti polo fun won wa ni ki n mu wa pe ki n je ka won wo sample mo se lo si Kogi ni ilu Kaba mo mu mo bu kasho yi mo gbe wa mo gbe han awon eyan kakere mo ya ni oke onigbe na mo gbe han mu won si ni awon interest mo de lorin mo fi han awon eyan awon eyan ni eleyi o ti baje pe tawon ba ti e bawon ba ti e ra kasho yi fun tita pe awon kan wa to fe gbin pe won gbin kasho yi a si jijo soro a si so price gbogbo awon eyan si n so pe awon le ra ni 800 700 won ni ki n to de
0: pa bag ni abi gbogbo e
2: rara ton kan ton eyo kan pe awon le ra ni 700 800 awon kan ni 550 won ni to so ngba ti mo si ngba ti mo n bo lati oke ngba ti mo ya ni oke onigbin olohun o ra ni 600
0: ni ton kan
2: ni ton kan mo so fun yin pe won ra ni 700 won ni 600 la won le ra which is one bag will be 60,000 naira
0: times 10
2: asi jijo soro leyin igba to ti ri sample o si ni kin gbe wa mo si so fun yin pe ko si owo kankan lowo mi ti mo le fi fun oloko pe ma so pe ki oloko ko gbe wa pe to ba de o to ba teyin lorun esun wo kasho yi ti o ba si teyin lorun awon to fe ra kasho ni ilorin mo ma gbe kasho fun won mi o tele kasho wa oloko lo ko kasho wa ngba to oloko si ko o de oke nigbin Mr. Ajibaye o wo o si lo te nlorun o ja kasho kale o fo oloko lowo 50,000 naira lojo yen
0: to
2: ngba to di ojo keta emi si pada de o si wa so fun mi pe ohun ti gbe sorry scale pe two bag to wa nbe pe two bag kan pe ko to bag nlala mejo to ku pe ko je ko pe 1 ton
0: okay
2: mo wa ni nkan to ku ti o fi pe 1 ton yen yo owo epo nbe fun mi lowo temi to ku o si ni 10,000 naira lowo mi to ku
0: ke lo nje 10,000
2: ibere temi na bere lowo eniyan pe ki lo nje 10,000 naira owo kini kila dehun wa 50,000 lo foloko se owo bag kan lo fe so ninu e ni oni eye to le ra ni eye to mo ni adehun emi pelu yin ko nile okay to ba ri be e je n ko kasho mi ki n ko lo si ilorin temi ba ta emi o yo ma wa yo 50,000 yin fun yin olohun o gba ki n ko kasho mo ti so so olohun o gba so nigba yen 15 days ni mo fi mo lo si Kogi te ma fi pada gba to di pe epo ti wa won mi o wa le gbe ni o le gboko mo mo wa bere si gbe mesin opo igba ni mo ti ya ti mi o ni ri fogglazer kan wa ni bi enu ona ile ise won mo mo ran fogga yen kale pe mo wa o o si ojo ti sister mi wa si lorin ta fe se beria mo so fun won je ka lo je ka jijo lo so that ko le weakness gbogbo nkan to nsele a si pe olohun si nle a si de be lojo yen olohun si nle mo make sure pe a de be na o to di pe mo pe leyin igba ti a si pe ti o gbe call mo lati gba yen mi o lo si ile igba to ti di oro awon ni bandit loju ona kogi to ti fe poju agbara lo lati gba yen mi o lo le sugbon ni last year o pe mi only 100,000 mo ni emi ko lo ni kasu adehun emi pelu e 600,000 ni 60,000 per bag aso lati gba yen ko soro mo mo si so fun mo ni nipo ore ofe olorun ojo ti n ba gbowo mi o ni gbe yin lo kotu mi o si ni folopa mu sugbon nipo ore ofe olorun to olorun ba ti mo pe ogun wa ni olorun ogun wa
0: e wa salaye dele pe nbo la dugbo ajibaye anything takasu ni
2: esun
0: ke onigbe
2: ni oke onigbe yan ta ba tin lo lona e lo rin nisin ta ba ti fe jade kuro ni ilu o wa lowo otun o face titi ni ibi to tin takasu face titi oda ni te ba nbo lati o marun owo si lo wa te ba tin goke te ba tin wo lu ni waju o da pe o fe bo si waju masala si ko jina si masala si nla
3: mi ya na
0: isin
3: isin
0: iwo gba won isin
3: iwo
2: a je pe te ba lo si iwo a je pe ti goki kun niyan
3: okay
2: rara e ni goki te ba kan ti fenu le eh okay onigbe bayi e mo pe okele yan mo gun bo
3: te yan ba ti nbo lo mu aran
2: te yan ba ti nbo lo ma
3: o ti di free eyan koja aya na sanlu isin
0: gbogbo ona jara sin gbogbo awon sin
3: sorry okay
2: oda mo ko te ba ti fe wo gboro e ko da free kan te ba ti wa n ko
3: be ni be ni lowo tun
2: o wa ni owo si te ba
3: oda yi un ko ni nti a fe lo eni te yin ta kasu fun yi o tu to bi odun melo te mo
2: odun yen na ni mo mo sa
0: 2024
3: nipase ta le si fi mo won
2: mi o ti pase ni kan kan mo won tori pe won ta
3: e wa lo fi lo won
2: mo fi lo won gbogbo won si bere sample mo si gbe sample almost half of backo bag ni mo gbe wa ti won le ri
3: ti won ba wa nta kasu igogogan o da ko ma se be yen se 60,000 ina le mo nta
2: rara emi pa brother kemi ta ni awon gbogbo lo mo nta won si so fun mi nigba yen 1.4 million oni ton ti won ra number 1
3: ton iwa je mewa pere abi
2: o je apo mewa
3: na ni ton kan
2: ni ton kan o wa ni apo mejo un lo je apo nla pe meji to ku pe ko to awon mejo yi
3: igbese wo le ti wa gbe lati gba na
2: gbogbo igbese ti mo gbe o na ni pe tori pe 15 days ni mo mo fin lo le lose meji meji ni mo fin lo le nigba ni mo si ya lodo won igbese akoko ti mo ko gbe leyin igba to ti soro yi ni pe e dakun e je nko kasu mi ma lo ta ti mo ba ta ma fun yin lowo yin o si ni rara pe ohun igba
3: eyin ti e se ri kasu le ngba yen
2: kasu wa le mi de le ti mo ti debe ni mo ti so fun pe ko je ki nko kasu yen pe awon to need kasu si wa nle
0: ah ri number re mo wa
3: eh mo number wa
2: phone mi baje orin fi yo sim mi
3: ko ti pe eh mo n ta fi ni o ti pe omo Nigeria ti n gbo mi na ise kootu mekunu na ni mo nje le
0: be ni a ti so
3: ya ba n dele lo ka won alaluwa ya toju temi lo ti
0: awon ore mi nu
3: awon alaluwa ya toju temi lo loko ti
0: abi
3: a si rira wa jule baba ti fe sun ana to sun
0: o sun sun ni ara nkan
3: e mo wa di won ba mi o studio mo ani e gbo asati fade un saaro la laaro la yi okunrin tumi si abi tumi wo un ni
0: tokula
3: tokula
0: n te wi nu o ti tokula
3: mo ma se ke awon ni ke
4: ko yi to dagba
3: ojuma la mo yan si a tun ti mo tokula lori azari to ba di lago bi mewa mesa mewa pe number te fi pe un lekan
0: ben
3: pe ke flash un o ti wa pelu awon
0: awon to ni keke
3: to ni keke
0: to
3: so to ba se so mi o ba se so si awon so subo alawe yi na to wa nko ku pe be yan ba ti gbanju emi ro be ni o se mo igba mi be idamu si ma ba ni
0: idamu po lara ilo
3: baba n bo wa o I would have to toy in a car to
0: see.
3: Oh, any about the Jacobo Tanani. You know about that, or you go no little me.
0: Could you go to Kay?
3: Sam of Bay, Sam of Bay, or that way, what did that so book in a calari canoe?
0: Do
3: Abema.
0: Was it Mocomo Poy? It ain't Bay,
3: what did that so book in a car? Lani e ona ti wa conclude tori pe o su didi kan ni wa ni o fi sanwo ko ma si pe ona ti wa mu wo yi mo ro be o gbe ngbo wa pajo pajo ti wa wo pe eleyi no se ta wo si wo si
0: ko ni kankan ta o kan da mu
3: to mama re ti down
0: en to so ni se be na wa nbe
3: ah e ya soro ani wo odun tan
0: to da mo ti gbo
3: odun tan gan aja mo ti lo won je baba bi agun meso ami mewa lola oni koda be ma flash won o gbe so that I le soro pelu ya e
0: number ti won fi pe to lo okay
3: won le call le sibi we won le ti call
0: won le yo ko pe
3: to won sa le ti call baba e ma binu a n ja gugu e na gba lawo ara won to e sa di ba tin se lalaye nbe yen lori awa o kan se abosi lori oro e se ri pe itojo dodo le mi so fun won to ara won le ko mi o mo o si wa te won lorun mi o mo sugban ti o ye mi loye le mi ti so fun won baba o we si yen se jo keji jo to moto wa deliver wo to deliver eru fun won le pada sibe
2: be lemi pada wa lati tori machine
3: eh pada wa sibe igba en won si ni ni le ko lo
2: be
3: e si sade won 60,000 naira per bag
2: be
3: ngbe wa pada sibe won wa lawon 10,000 la won fun yin
2: only 10,000 naira la won fun
3: fun bag mewa
2: mewa
3: agreement yin si ni 600,000
2: ben
3: bo ba si je pe o ba gboju ojo bo ti ye ko gba eni 1.1 kini kan lo ye ko je
2: 1.4 ni won taton
3: ni gba yen
2: ben
3: ne 2020 ki a le pe
2: 2024 August 2024 ni ko kan shofu
3: August
2: 2024
3: o me lo kola yi
0: o ti do dun meji ni
3: o me na lo to kola yi I worry number eni ye
0: e ba run ta se loni ibo ni je ki fi number mi
3: ka ni number
0: abari ni ka your sim si temi ka ti e fi ri number eni ye lori phone
3: o ko gbe
0: ko tun gbe ona meji
2: challenge ni mo gba de bi lo sansa
3: okay.
2: Phone
0: me, number. I want to sim lori temi ko work.
3: Eh man ta ma se. Ta ma se nbe ni pe laarin sin si jo mejo Olorun ko gba fun wa. Ba o lo se rorun to lati wa ni jo mejo yen.
2: Olorun ko si gba te temi ti o ro mi Olorun ni ore ofe Olorun.
3: Mhm. E ma wa pada wa. E fun wa ni number eni yen. To ba tun wa sese na o sese ka won na o wa nbi kini won poruko baba yen Mr. Peter
0: Ajibaye awon ni Peter Ojo Ajibaye na ta kan su fun won ni ki loruko mi to nge ona kan kan su
2: sele Ajibaye na gbogbo yi mo won si
3: to ba wa ri be ni oke onegbe tori tin ba tun soro nisin iya ba nle o tun
0: ilu wa ni gbogbo e
3: yo
2: to
3: yo
2: wa nbe o baba mi le wa ni
3: baba mi po
0: ngba to ba ti je po mo dandan ni mo
3: ngba njo ti ba tun de ti ku
2: gbogbo baba ti gba
3: gbogbo baba ti di baba mi
0: abi
3: njo ti ba mi ti mi njo peleran jojo nla njo ti lo ina ni baba tun ku ti gbogbo gbogbo won ni baba mi
0: be ni
3: ati pe ilu mi lo ki onigbe olohun ni je o baje
0: amen
1: o baje ti
3: nti o si baje olohun ni je ari
1: amen
3: ko ni sele si a
1: amen
3: tori inu ilu ti mo feran lo wa o tun le ma ja mi nisi pe gbogbo ilu na lo feran
0: ah gbogbo wa la feran ilu mo bu le yi si tebi
3: baba wa jibaye ti won ta kashu oro ni Mr. Peter Ojumuayi kogi ni won won lawon lawon didi wa fi oro lo yin jona lohun te fi bere wo oloro ton awon fi lo yin pe ah kashu amo ni afeta asiko sample wa e lo da to mo awon wa ko kashu de e fun won ni 50,000 won
0: loko
3: o loko na ni everyone 50,000 emo ro si da be te ti lo te yin lorun ko wa rorun mo ko gba be e ba ti pe won pada sugbon kini kan le mi ro to ba je be na ni won ba ro abi won ro pe en to wa fi ka su ilo awon boyoji ko nbi kan ni abi iya ki le
0: nu abi o se an le wa do 10,000
3: Emba oro 600,000 you add 10,000.
0: Ah, mo ni bo ni jeba.
3: Ah. Oro ye Ola Cambridge. To ba se pe alaye te se fa wa yi. To ba se pe be na la alaye te jo se. Oro ye ti dagba do Oruwa yi. Do Oruwa loju o.
1: Gidi.
3: Idi abanu ta fi pe baba wa Ajibaye Kashu Sela ni loki onigbe. Era kan ni o ba mo won awa gan fun ra wa la ba pe number won sugbon baba to mejo iwa yi phone ina le ngbo yi ke sa wa la ngbe nu so fun won o phone baje mi won tin tun phone se ni won la o gba de bi sugbon ti o wu wa ni pe ateyin te mo baba atenu to mu oro wa era ko ba so fun Mr. Ajibaye baba baba lagba Ajibaye ti won ta kashu loke onigbe
0: ngbangba titi be gan
3: ko ti e ni di gbangba titi eye meje jade e
0: ben
3: baba ti da ko Ajibaye ti ta kashu
1: boye ti mo
3: won won gbodo mo won won gbodo mo won tori ko se ni so wo produce tiki ki tiki lo ko ninu ilu ti ngbe
0: popular ni won
3: ko si awo kora o ba se pa dugbo ni to se lu je gadan to ba se pa dugbo ara dugbo omo
0: ben
3: bo se jenu baba wa Ajibaye to wa je ape yin na ni pe awa ma fe ka moju aje ko ni so moju ba de koju ala oto awa tun wa ma fe ko je pe boro ba so to e ja so loju oloro gbogbo eyin te wa mo baba loke onigbe baba lagba Ajibaye ti won ta kashu Mr. Peter Ojo lo mu esun won wa leri owo ti won jo se ni 2024 August a ta kashu is 100,000 won njo won ko moto je gbe mo ti won gbe moto wa ti won fi wa ja eru won fun moto ni
0: 50 pon loko wa
3: abi abi se adehun ti na ni pe 50,000 ni won fo loko ti o ko wa
2: awa la bo loko sadehun ta agree as you say pe won fun won lowo ngba ti won ba
3: di e mi tin so di pe ejo agree pe 50,000 ni ogba
2: pelu oloko
3: be ejo agree be baba e na si mo pe 50 ni
0: loko na ko fun
3: why ti ko fo loko
2: why ti ko fo loko
3: ngba ni apo bi mefa ni abi nkan apo mewa to se ka so pe apo kokan 1,000 ni bayi
0: 10,000
3: 1,000 order ya tara lo ka debo lo mo ni ki an sorun
0: yi o so fun pe nkan ipolowo jalagun o
4: Diamond 88.7 FM fun awon eto agbon imo ati oye to ye koro
5: o fẹ́ràn oúnjẹ amọ o kórira ibalẹ inu to ma nwaye latari inu kikun aya tita ata isile oúnjẹ ninu ti ki je ko ja fafa leyin ounje ma gba ibale enu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yo pale enu kikun mo kia kia tara ri o si pada bo sipo logan ase lona marun ototo olomi to nbenu sore ati oni koro jije gascol ise re da owo ri ogupa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugbo re gascol antacid itura kia kia pelu alafia ile ise fitsin healthcare plc lo se
6: arewa kini asiri ewa re ti iwa atawon mo re fin dan yoyoyo bayi
7: Share butter ni ashiri ewa mi ati idile mi ati ilera si body lotion Zegba Share butter dara fun irun ati gbogbo ara
8: o mu ara jolo
7: o mu irun dagba daada
8: a si tun dun wo
7: be lo nsamukuro gbogbo abawon ara ati awo
8: ale ifo
7: ela ati stretch mark danu
6: bawo ni ti ilera si body lotion
7: ilera si body lotion a je ki ara yin mo yo amu dark knuckles ati dark spots kuro natural beauty ni awa yo daada
6: Ilera Care Limited launches ZYN Shea Butter, Ilera Sea Body Lotion Natural Fairness, ati Ilera Sea Body Cream Amara Jolo to dara fun gbogbo ebi. Ile-ise won wa legbe Mama Ifeoma Textile ni Taiwo Oke, Ilorin Kwara State. Lati ko lopo yanturu e pe sori ero 0813 547 8295. Lo awon ipara to n jade lati Ile-ise Ilera Care Limited. Ke wa re

0: to eh de gege bi ntan ba bo wa na lori oro kashu ni pe ene to lo fun yan 10,000 to tun wa di odun to koja yi to ene oda awon fun won ni 100,000
1: abi
0: ni 600,000 en gba awon lawon fun ni 100,000 ki le yin wa so pe owo ti 600 ni
1: 600 ni owo
0: eleyi ton wa ni okura ka ti ni wo di ke sa so 100,000 na ni doku erakun gege bi nta n ba bo nbe e ri pe mo n beere oro yen loko kan
1: be ni
0: ti oyun ni o fun wa ni irorun iru eyin te baba so fun Mr.
1: Ajibaye loki onigbe
0: loki onigbe ti won ta kashu iyan o fun yin rorun ati lewu a kwara wo beere oro lowo baba to gbe oro wa
2: a si ti dajo
0: a dajo
1: be ni
0: won mu wa ni en to sele nbe ni bi a tun wa ri number yin baba ri number ya ti pe saju ka to gori eto
1: be ni ati try
0: awa ri pe anfani na ni pe baba so ara we eyan to po ti o ba wa jise fun yin pe diamond o ni kootu mekunu o aranse sin bo ba dijo mejo ago 5 eyi ohun ni ojo Wednesday bayi ago 5 la ma ti dawe eyan lohun saju ka to gori eto a mo riti yin ni jo mejo baba Ajibaye ti won ta kashu loki onigbe oro to so awon ati Mr. Peter Ojo papo lati 2024 a mo wa riti yin to ba dijo mejo lagbara Olorun e ma salaiko wa
1: eh wa witin na
0: eh no witin ni e jo salaika to gori eto
1: ben
0: ko ra ba se pe alaye teyin na ba wa se te ba yira yin tan be ba fe gori eto a tu so fun yin pe e ma bo wa o
1: seyin na wa so tin
0: fun gbagba komo Nigeria na gbo ba se to bisu se ku
1: o be se be
0: to be se be a le wa jo so baba agbara Olorun a mo riti njo mejo se ti gbo ne dede igba te de un na ni eh a mo riti e ba ti de ta un na ba ti de ajo so a mo njo mejo e da ku e mu number won lowo
1: number se pataki
0: eh number se pataki number la ba fi pe won eyi ta fi pe won lori ategun yi e sa ra o ta pe na ngba te wa nbe eh eh o je ki oro run eh ri
1: a kilo ya shine mike na o won ku se takun takun bi won wa bayi
0: so gbo
1: abi le ga kan be
0: so so ki shine mike tele
1: mo ki won na ni bayi
0: bayi o ma ni ke
1: bayi mo ki o
0: so ra la nko re
1: mo ki won o
0: bayi bayi won ma ki e bayi bayi ora ni agbara Olorun baba mo reti njo mejo 091 number tafi gbe tafi pe bole lori eto fun ti toni 091-36-55-6952 ina ni number ti avenda si eto kootu mekunu hello
2: hello
0: e ma ti wa nbe o
2: e gbe un soke o
0: ah oda pe ba pada ri lo e mo nbo o ma ni ke mo ja ma ja ada number me to lele yi bi o ba lo 091 engineer 36556864 number ta fi nda si eto wo be na wo bo ya wa ti de 091-36556952 to ka fu e ka pe WhatsApp number eyi radio yin le akoko e pa
2: e mu kan
3: hello
0: eyi radio yin le
2: dakun
0: hello
3: se an gbo mi
0: a n gbo yi bayi
3: e
0: ka san oruko yin ati bi te ti pe
3: ope lo n pe lati taiwo
0: lati ta okay
3: a gba bi eto yin gan
0: e seun
3: eh a kan ni ka ki
0: ah e seun e seun oro ti a so na la fake la si
2: ah be ko bi egbe radio yin
0: 091-36556952 ina ni number ta fi nda si to kootu mekunu le lati diamond 88.7 fm tun be le lorin oro ti a gbe hello e pa radio yin e pa radio yin abi ke ku nbe
2: eti egbeji e dakun
0: ah eh ama nti ore awon mo ore omo ni ke ama nti won si loni be ba ti fe pe wole gege bi asa ti se e ku ondi radio yin patapata abi ke pa hello 09136556952 ina the number ta fin da si eto ko tu me kunu gaga bi hello
2: hello
4: hello
0: e pa radio yin abi ka yin le
2: hello
4: oruko temi ni ani ubaraka
0: lati
2: bo siwaju lati bo
4: lati odi afanda
0: aye da si eto
4: e wi temi ni fo eto ti egbe ni kun yi so ni wi pe ki won ni suru di ojo Saturday to nbo ati ojo ke pe yen ke de ba won fi awa afara pale ke fi ba won yen ju oro owo yen
0: o da se
4: mo ro be ma fun yan ni kan te yan ba dahun ni
0: to oda olohun olohun ba se be ama kotu mekunu lele yi
4: ejo ki le ma fun yan
0: kotu mekunu lele yi se ti gbo awon eto wa po ti won ti ma fun yan lebun
2: ama ke se
0: eleyi o a nja fun ara ilu lati ri eto won gba lona ti o ni fatupu won ote ni oje bo ti lo won oje 09136556952 get as it be loni lori oro abi o tutu mu owo omo ni gere ni ah hello
2: e ma ko le gbere jo yin da pe ti egbeji
0: ah bi e bo la wa se o

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te ngbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so nta le fi ilera ko so nta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto ni bi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo se to ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani geregere ba ni agbe wo toko re leyin eyi ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo ohun ukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e ja atake ni ohun kokankan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa niru akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba
0: po la po
1: to po ti o ni je ki ara ki o se daada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon iri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
0: re lo kan si ra won
1: ki o fi the office
0: ya ti ma mi hele
1: ele mu le gule koda yin ni teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so
1: lo ma yo na la ti pe on logun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o ni teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye pulse ti di pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oton nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan ko
1: le
0: se
1: ko so pe ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe ehun o mu metari bere to kan yi si yi ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si agomere role ni Equa Event Center ni ilori wa ni bi ni challenge
0: ni ilori ta wa yi
1: ni olotu
0: roll out the year ti otunla
1: be ni
0: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otunla e sale ba n pe awon number yen jade
1: number
0: 080 080 3 3 3 3 4 6 4 1 4 1 20 20 ejamu na ko si 0 0 0 8 0 3 3 4 6 4 1 4 1 20 ekeji 0 0 3 9 3 9 6 3 6 3 6 3 7 3 ben ni olu to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eyi eto idanileko ti o waye lola odi ya ti ni otunla ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge ninu ilorin yo si ola anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise headcode leyi ti won ko wa lude yi ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan ogbe ni sibe sibe
1: Ajan sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbo wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki danileko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo ire di ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wa da le mo be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan ti ri ije ku je ti ba ye elomi je kabiyesi o opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon lo mi bi won se wa ya mi ni to awon na mi di won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo ko nlo lo ti ju titi e ku ririn loju titi
0: kanu bi kan rin
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is why today every opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wa accident n gboro ni ego machine yi yo ku opo siru le fe ni ran ta wa yi a feli feli mode and kila nso ni wi pe bi mot bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e ko ri loju ese yo ya kotiti kila va ki keke ti di gota
0: ki lo ti di gota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe
0: ko ara
1: si oraye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo set gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and on the wall of my good that is why today sir won be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko gudu
1: mo fe gbogun mo fe gbogun omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi e ni ba ku logo won odu ofo mi nibe
0: bi e so
1: ni ba wo ti mo wa mo la ti wo mo pa wo e mu re wo mo pa malu that is why we are telling you today to eje amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow. Would,
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine ye go so fun wa equipment ta ni ye ro igbalode ye yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkan kan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pelu gbogbo nte ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan
0: eh
1: to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti won fi won mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your com

Wa ri laju pon sha mo tuto le ra re nipasẹ awon ogun nda alafia pada sagwara le ti le se Green World International pese ibati awon jebi dogun bikini tonifying capsule tokunrin tobirin ototo le ti sha fo mo inu kidirin ti ke je ti idoti so ni dolokunrin fi be se bugbe kidirin ti o da pe mo mu keyin oba lai ti pe ojo omega 3 at omega 6 fatty acid eyi nsise popolo wo se

0: to ona tun ya tuti de labala
1: asuti de o de pada omo bi de pada
0: abala patu
1: o de pata
0: o sa ti je ke mo ko ba gbe ti call ni won lo mo pa o ke lo gba call
1: ejube
0: asa ti kun wo leyin eto ku sin doke mi
1: ejube ah owo ina ni
0: awon eyan ti soju tawon fi woro pe ta ni kokko soro bayi la ti se lodo ti wa iyawo lo ye ko bere ko le ko bere ka lu ku ti se rumba ti ti oda bi to koju se nikan
1: eyin lo ko se lo mi
0: bi lu kan kan ko so pe teni kan oda sugbon pataki be ni pe e je kokko ati iyawo ma soro fun
1: ka ma bara wa soro
0: ka ma bara wa soro
1: ko ro
0: wa
1: ka ma ni ajo so
0: po oro ko frequent ke se ka ma se gbon gbon
1: ba se wa disagree gan ati ma pada agree lori oro yen sugbon
0: ka jo ma soro oda la be la mo gbe only money by to Lerawa, Apostle Jeremiah Jani Wally, two more of you down, say I won't be.
1: But I want to be very, very.
0: A small bag, I can't
1: jump at Sibele, Jacale, boy down, berry,
0: why?
1: Tolibai, and my Sakamu berry, berry, one, Dami Long,
0: and let our Basil Mulos say, who says you got to Mulos
1: and Mulos,
0: what I want your fellow say,
1: oh,
0: Bari Mulos say, I'm Mulos at him,
1: Boy,
0: Jam of Loco KJG.
2: Moki, Bobo, and Bobby Tia Fefe to ye, Bam Fede. Oruko mi ni Apostle Jeremiah Ajani ti mo je eleto ilera wa lori fefe nibi ti ati ma wa ojutu ati gbani nimaran lori onirunru kudie kudie ti yoba kudie ka to fun ilera awon eniyan bi nti awon yan ba fara finra ni ikoko to si le da idileru ohun akoko ti o je mi logun julo ti akoko soro lori eni ti omode birin to ti pe 22 years ogun odun ati meji eleyi to ni ohun o ti se menstruation titi di akoko yi oni ohun oni oyan oni ohun o si ohun ni ta npe ni weight loss pe ohun ni ara so case yi on iroyin ayo ti mo ko fe so fun iru eni be ni pe o wa treatable but mo ti ma so fun lori eto yi pe iyan o le se toju aisan lai se pe yan ba kokko mo orisun re pe kini to sokun fa re primarily case yi ine ti a npe ni primary amenorrhea so awon kan orisirisi ilo de le fa so a si tun le pe ni delay puberty because oye puberty stage ti bere as early as 12 to 13 years we have early puberty and late puberty but late puberty ko ye ko le wo 22 years that means pe there are some issues somewhere so the late puberty ye and primary amenorrhea ye yo ni lo pe calorie awon to je akose mo se dokita lati se ayewo wa so a le koko lori awon gynecologist because o pe fun ki awon onimo to specialize lori e awon to de specialize lori case bayi won po be je ka koko ri awon gynecologist issue yi le je lati bi hormone issue o le je lati bi hormone o le je hormone problem so o le je pe awon hormone to n contribute lati fi le develop puberty o le je pe won salai to bi estrogen ati awon hormone miran eleyi o le je pe ni won se alai to then nutrition o nje jije bawo le ni yi se nje si tori tiyan ba ni tiyan o ba je ti ba ni ma nutrition ti o je dada o ma affect weight to ba de ti affect weight o ma cause development impairment then another one awon other medical causes to tun le sokun fare iyan le ni gland issue it may be thyroid issue pituitary gland issue or genetics problem adem pe kini kan ni PCOS polycyclic ovarian syndrome una le play role ninu iru nkan bayi so ta ba lo si hospital awon akose mose won o se blood test fun wa won o se hormonal profile wọ́n á dẹ̀ ya scan fún wa láti wo àwọn reproductive organ wa so wà bó ti yẹ kó wà so ẹ jẹ́ ká yọjú síbẹ̀ àwọn àyẹ̀wò tí wọ́n bá ṣe yìí ìní yóò sọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ bó ti sọ fún wa rí wípé ẹni tí ò bá ní bọ́dì ó máa sábà ní tá à ń pè ní délé puberty but at that age ẹ jẹ́ ká lọ rí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ eléyìí tí mo sì gbàgbọ́ wípé a ó rí ojútùú sí i. e bere miran ti a tun ma fi down si lori eto fun ti oni ona ni awon ibere meta kan ti o jora won sugbon ti a o yanana loko kan ona ni micropenis erectile dysfunction ati premature ejaculation ona ni wi pe awon kan bere won ni wi pe kin lo sokun fa ti nkan makunrin awon to fi kere si ojo ori awon awon kan si e ni sadede e la won ri pe nkan makunrin awon kere ti ololufi awon si ma complain olekeji ni pe awon kan ni nkan makunrin awon omo gbera mo daada ko mo gbera daada pe tawon ba ti lo ekan awon itun le lo mi mo eleketa ni pe awon kan ni tawon ba ti bere si ni perestroke ba awon ma release pe kan wo kin gbadun ibalopo to si mo ndija laarin awon ati iyawo awon eleyi ti a wa mu loko kan ko le ba ye wa akoko kini ta npe ni micropenis mo ti so fun wa pe ni agbalagba leyi ti nkan makunrin re ba kere leyi to ba din ni 2.5 or 2.75 inches nigba ti eyan ba won nigba to ba le nigba to ba wa ni erect nigba to ba erect so to ba kere eleyi ta mo si less than 7 centimeters when erect. So average in kan makunrin mo ti so fa lori eto yiri wi pe nigba ti o ba wa erect o gbodo wa laarin 13 to 15 centimeters which is equivalent to 5 to 6 inches nigba ti a ba won pelu ruler tabi tape ruler nigba ti o ba le but micro penis ele ta mi mo pe ni kan mo kunrin kekere eleyi ma sele nigba ti omo ba wa ninu oyun lati week 8 si week 14 ohun ni omo ma ini nkan ma korin ini omo testosterone eleyi ti o ma increase nkan o ma korin igba yi ni o ma bere eleyi ti o ba lati from week 8 to 14 ebe ni testosterone testosterone ati DHT omo wa ibe ni won ti ma nbere so eleyi ti o ma je ki nkan makunrin ko wa buti e ko wa so micropenis usually o ma je fun awon kekere but in adult opolopo ta npe ni micropenis ni odo awon agbalagba ki se micropenis then igbawo mo koko fe salaye yi fun wa kini ayo dede igbawo gan ni nkan makunrin fi ma tobi mo ti so fun pe lati 8 to 14 weeks ninu oyun nkan testosterone o ma bere so nkan makunrin o ma wonu nkan makunrin nigba yen then ti yan ba ti dagba to ma ba ti wa puberty stage lati age of 10 nkan makunrin ma kokko increase from 10 years to 14 years atun duro so there will still be the spiking of a spike of testosterone again so in koma kunrin atun bere from 16 to 18 years atun increase atun duro so the final one o ma waye from 18 to 21 ibe ni increase in penis ibe lo ti ma stop patapata so because gbogbo hormone ti okunrin nilo o ti wo full puberty stage nigba yi so hormone yen ti ma stop ba yen koma kunrin oni dagba simo odo awon omo okunrin mi wa eleyi ti won ma ni delay so awon ma je laarin 16 to 17 so to si ma continue from 18 to 21 bi mo ti so but after 21 nkan makunrin o kin to bi simo ko kin to bi si ko de kin kere si ti a ba ri cases pe nkan omokunrin to bi si abo kere si awon other factors lo ma sokun fa re awon bi hormone and bi awon other factors to le sokun fa re ni ti a npe ni weight gain boya fat ba ti po boya yan sanra abi yan tobi so fat to build up ni bi pelvic yen o le mu ki o da bi gba pe nkan makunrin so ki then temperature o na ma contribute so ti otutu ba mu ti yan ba wa ni cold weather nkan makunrin ma sun ki so ma da bi gba po kere but ti o ba ti le erect pada o ma wa ni size e ko kin decrease size abi length ti eleyi ti o ti wa tele but kin lawon kan ta ro ko ma n sokun fa ki nkan makunrin kere so awon kan to ma n sokun fa re na ni pe hormone nkan ona meta ni awon akose mo se pin si hormone causes genetic causes as a different way developmental impairment So omo yen o le je pe omo testosterone o le cause ye kin ko makunrin o kere. Then to ba je genetics bi awon chromosomes be most especially XXY chromosomes awon to ba ko nipa kini ni yen le ye o le se okun fa re. So agba lagba eleyi to ba fura pe nkan makunrin ohun kere kokoko wo stature re ko wo nature re si eniyan o sara se eniyan o ni fat ekeji kan wo temperature akoko yen. Then to ba le tan bo ma so fun opolopo ini psychological dala ni psychological event in dala to je pe nkan makunrin o kere but yo ma fi compare to si ni ba ti dara wa wa kaga awon kan kuru be na lolorun seto nkan makunrin wa sibe awon yo ba si bo won ni pe baba se ni aramo ilamo se fi han ayawo amo so lori nkan omokunrin so ta ba ti won to ba ti le wo average ta so le kan yebi 13 centimeter to 15 centimeter asi wa online nigba ti o ba le tan ta ba wa won ti o to be mo e je ka lo wo se ke se pe niyan ni weight se pe niyan sanra se pe niyan ti gain weight eniyan ni fat build up ti wa abi temperature niru akoko yen. So bo ti je lori ti nkan makunrin kekere abi ti tobi niyan na itesiwaju awon ibere wa lori eto yi ohun ti a tun ma sore lori na ni premature ejaculation ati erectile dysfunction akoko na erectile dysfunction mo ti so fun wa pe nkan ti o ma so kun fa ke nkan makunrin o ma le daada abi ki o ma le duro pe wepe ti a ba ti sakiyesi pe boya ati le nse bi omokunrin daada tele ta nse kini se keji se keta sugbon lojiji a o le se be mo ele ta mo si secondary abi to ba je pe lagba ta se ti bere si ni sumo obere lati ri pe ani agbara to pe ta ba ti se eyo kan ko ni si agbara mo ti nkan omokunrin wa fi ma wale mo yen ta mo si primary mo ni pe ka ma koko ke se ohun to dara to fun wa eni lati lo ma po lorupo masapa ka ma pe an lo agbo abi ka ma lo awon ogun lori sirisi oni lilo oni fifa abi oni momo bi po lewu fun ago ara wa pe ti e ba ri pe nkan makunrin o gbera to bo ti ye abi ko le duro pe titi awon nkan to ye ka bira wa lere ni pe kini to nse mi se mo wa okay seri sometimes lo je pe awon underlying health condition ni lo ma so kun fa ami atapere to man dede farahan inu agora sugbon ti a o ni kiyesi mo so fun wa wi pe nkan makunrin wa o kin dede le wi pe lati bi okan ele ta mo se heart wa iyen ta mo se cardiovascular systems ohun lo nse to bi nkan makunrin wa tin gbera ke se bi ta fokan si yen so bi okan wa ba se pump eje si blood circulation to ba ti debi cavernosa sponge eleyi to wa ni odo abe wa ohun ni o ma sokun fa bi nkan makunrin o se gbera si bi cavernosa sponge yi ba se soak si bi eje ba se circulate sibe si be lo se ma so bo se ma duro pe ati bo se ma do gidi gba si so ta ba wa kesi pe nkan makunrin wa o le to bo ti ye ko le e ma je ka wo nkan mi e je ka lo sodo awon to nimo nipa ati ba wa sayewo cardiovascular system ziwa se se pe a ni aisan to ni se pelu okan yala hypertension ni ifunpa giga abi awon nkan mi to ni se abi depression to ni se pelu okan wa so ti eni isu ba ti le wa pelu awon faafu wa abi okan wa o se se ko sakoba fun nkan makunrin wa ni sale ti okay ba ti le ri jamba yo farahan la ati isale na so awon nkan yi ni ka kiyesi e je ka ye agwara wa wo den se a ni aisan mi bi diabetes abi prostate enlargement so gbogbo awon kan yi na o ma nse okun fa ki nkan makunrin o mo le duro pe mo so bo ti je niyan nipa ti nkan makunrin ke wa lo na abayo o na ni pe e je ki won ko se ayewo wa na chamba ri pe ada pe bi pokan dede ri be ni so to a je pe bi omo ni an ba la ki abi nkan kan o ni awon supportive oral medication ti yan le lo lati fi le correct ye but ayewo ati ojo ori wa ati isi wa ni oso iru to dara fun opolopo lo ma nlo sori gba lo ra le lori sirisi o le ma to da fenikan o le ma dara fun elomiran so opolopo lo je pe bi ovarian techniques lasan lokan nilo o nilo kin yo kan ba soro kin yo si so awon nkan kan to ma change fun ni but awon natural supplement sexual supplement wa ti o ne side effect pupo ju ele ti a le ma lo to ma je bi nutrient mo le so fun wa pe ni bi o nje ti a ba nje na o ni se pelu bi nkan makunrin wa yo se ma do gidigba si ele keji ni premature ejaculation mo ti so fun wa nta pe ni premature ejaculation ni nigba ti okunrin ba ri ti orgasm to ba da to ba release laarin like to iseju meji ti o penetrate laarin iseju meji to penetrate so in la pe ni premature ejaculation ti a ba se ni premature ejaculation awon nkan to le sokun fa re ina ni bi underlying health condition bi kiyan ni di kiyan wa depressed anxiety too much stress so kin yo se wahala aseju so aisan na le sokun fa re bi diabetes bi cardiovascular di issues ti a so ni ekan yen na o le sokun fa re so nigba mi ipo ti okan wa ojora o le sokun fa re wiri wiri ati over sensitivity o ma n cause ye ti yan ba ti wa too much sensitive so o ma n cause ye ta ba kesi nkan mo kore wa lopo igba mi to ba ti le ra penetrate bayi iyan ti ma wa over sensitive ti yan ba ti le wa over sensitive so sperm ma ma bo ni bi ki bi ti o ba wa ni iyan de ma tete release so awon nkan yi iyan le lo sodo awon akosemose awon to wa ni gbanu eleyi ni urologist ati mental health officer awon yen ni won ma se iwadi lati le mo boya yan nilo mental health assessment lati fi le mo kini to so kon fa ile but leyin yen awon ogun wa awon techniques wa ti yan ma fi dile premature ejaculation an pe awon kan ni topical numb techniques awon bi lidocaine nkan kan ba yan ma fi ra ori penis o ma numb e ko ni je ki sensitivity yen ko po iyan ni wa too much sensitive si ele de pe yan ma tete se then I like je ni pe masturbation e je ka ma masturbate ka ti koko ma sere then for play masturbation and for play e je ka ti koko ma sere so kara obirin na ti fe wa lona tan ko to de pa ma penetrate yo je ki obirin na tete reach orgasm bo so fun ari pe okunrin ma tete reach orgasm ju obirin lo so to ro bi okunrin o ma wa over sensitive nigba mi so e je ka ti koko ma sere then masturbate ba le ma masturbate so ati koko ma fi awon sperm kan so funa ele to je wi pe o ma delay eleyi ti o ma delay sperm me so then awon committee atun le se a n pe ni mo ti so fun wa lori eto yi ni ina ni stop and start so stop and start ina ni wi pe nigba ti eyan ba ni ibalopo ti e ba ti rora se die etun ora darado esiraro te ba ti tun rora se die te ti pe ti fe ma wa sensitive pe ti n feel pe ejaculation fe ma bo etun siraro iyan la n pe ni step stop and start techniques o mi to tun dabe lati prevent premature ejaculation o na ni pause and squeeze so ti e ba ti ni ibalopo to ba ti n to time te fe reach orgasms so ati partner meji ni won ti jo ma mo e ma do e ma rora withdraw penis yen e wa hold the tip e e ma hold ye so ti sperm yen fi ma pada to ba ti pada ti e feel your urge pe e fe release mo e tun bere so yo je ki o to ojo yo je ko ope die nibe yen ona mi ni pe a le ma lo condom condom ki je ki yan tete wa sensitive condom ma je ki yan pe lori obirin so awon kan ti yan le prevent premature ejaculation yen ka de ma je balanced diet ka ma je n to da so then nigba mi ti yan ba ni hormone deficiency so most especially hormone testosterone so to ba lo o le cause erectile dysfunction o si le cause premature ejaculation so ilera wa o se pataki ju ohunkohun lo but ka to le se self medication e je ka yoju si ile iwosan lati se ayewo bi a se dape si kun aye okan wa wo
0: oda gbogbo e na ni onimo nipa eto ilera wa ti won ti fi dahun si ke wa se gbogbo e die lara ti won le fi dahun si lori omo bi
1: ah baba on kolon suba mo ba mi fun won ni ogbon imasi oye
0: olorun
1: ba n ke won
0: ami o apostle ni baya jani e se wo e ku gbogbo wa wa o adupe amori re yin gan ni lo se to nbo ori e na la tun ti bere la se olorun ba omo bi e ja ma lo ni
1: e seun seun gbogbo eyin ololufe wa we love you e ma gbagbe lati gbe ayin debe o
0: lale yi
1: e gbudo tutu melo to ke gbe logo si laga ke sha si se wa ke se gbogbo e lo ni
0: la la la la la la la o da mo
3: o ni temi ye lo mo kan bale iwo ma
0: opo mu lero on to sakala mabo to fi dekun erin ni to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya leyan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu opo mu lero opo mu lero ile e ko yin feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mu lero on ti kaluku n ba fira labe odede so toto ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labe lo ba diran to mo wo lowo po opo mu lero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka opo mu lero asoro loro re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le won ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera opo mu lero e fa yi le fa won atokun apede gbaye ti won pe lori danto saka ti ki pede ikoko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opo mu lero aago mesan ale ojoru wednesday losose nito yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki toko toya ta pon to mi dan ta fe sona gbogbo je ka jo pade lori eto opo mu lero
3: bere fe dun o la assalamu alaikum.